Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay. Kalokohan!

Why not? Makisaya na at kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laurotay Gaming. Kalokohan!

Umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, be. Paulit-ulit na lang. Sige, ah.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
4: Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Kalokohan!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Tingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
0: is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: setting ay napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po na
0: mag-lak. Okay na.
4: Sige ulit.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, chat!
6: A monoblock mems, monoblock...
7: Wait! You think that I'm
5: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support football in this country.
9: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: They basically yoink the entire physical disc platform.
12: Try to get used to the scary terminal.
13: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
14: The main reason ay puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
10: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming. Kalokohan!

0: kanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Halokohan!

Juana. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalangin.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa salita ng mansana.

taken to Spotify, Apple Podcasts, and your podcast service of your choice. Noong nagdaang linggo, we actually encountered a confession dahil ang seryoso hanggang ngayon, I am still shocked. I am still discombobulated sa mga nangyayaring sa mga nangyayari dito sa ito ang confessions, dahil ang ating confessions kahapon is si Player 2. Si Player 2 po ang nag-confess sa ating programa. At even si J4, even si J4 nagulat din na ganun sobrang lala ng parang confessions niya talaga. Pero hindi ako magja-judge kasi of course. Again, yung napakalaking pader na yon is age gap. Napakalaking age gap. And sa totoo lang, yeah, pinagtatawanan natin. And it is kind of uncertain talaga na magkaroon ng ganong parang more than friends na tropahan. Kasi sa totoo lang, life is so cruel. Ilan din masasabi ko, life is so cruel. And life is just full of unpredictable na mga pangyayari. So, sa totoo lang, I already said it to you na dapat mong mag-isip-isip, ika nga, or yung makalawang ulit na iisipin mo kung itataya ko ba yung friendship mo sa pagiging tropa. Kesa sa, yeah, there's a 50-50% chance na mag-work yon or mag-friendship over na talaga kayo. Which is unfortunate. Pero, eto chat, may na-receive ako kanina. Actually, literal na rush talaga itong confessions na to, dahil kaka-receive ko lang po ng isang confession na I am actually shocked na meron talaga tayong confession talaga at all. Pero eto, pag-uusapan natin yan, dahil without further ado, eto na po ang ating anonymous letter sender. Hindi ko na talaga pinangalanan dahil much better na i-anonymize na lang yung istorya, dahil sa totoo lang, mahirap din naman magpangalan ng ganito na hindi mo kilala talaga at all, na talaga anonymous. So probably kung malaki-laki na tong IAC, I can, pero currently wala. Pero bago muna tayo pumunta sa rejected confession, eto po muna ang kwento ng ating anonymous letter sender na pinamagatang Tingala. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Naranasan mo na bang marating ang isang puntong dati-rati pinapangarap mo lang sa pamamagitan ng panonood ng mga lumang video? Pero sa halip na magdiwang, kaba at pag-aalinlangan ang bumabalot sa iyong puso. Paano kung ang mga taong dati tinitingala mo lang, ngayon ay kasama mo na sa industriya? Kausap, kaasaran, at umaasa sa iyong kakayahan. Paano ka nga ba hihingi ng tulong kung ang buong buhay mo na sanay kang maging isang strong, independent woman na mag-isang sumasalba sa sarili niya? At paano mo tatanggapin ang mga papuri kung sa bawat pag-angat mo, laging nakabantay ang takot na baka isa ka lamang pabigat? Mga kalamaw, smileys, fellow gamers, minsan ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang kabiguan. Ang pinakamahirap kalabanin ay ang sarili nating isip na nagsasabing, hindi ba tayo karapat-dapat sa magagandang bagay na nangyari sa atin? Ito ang confession ng ating anonymous letter sender.
1: Kumain ka na rin?
0: Dear LTG, call me however you wanna call me. Feel ko makikilala rin ako with the way I write. I'm writing this in the middle of the night, watching old videos from when I first started sa trabaho ko. It was fun reminiscing all that transpired back then. And naiisip ko na lang na alayo na pala na narating natin dito. While it relates me that we're getting so much traction, may takot ng kaunti sa akin. Dahil in all honesty, I'm scared of success. I rebel in it for sure. Pero this kind of long-term success was something I could have never seen in my wildest dream. I am so not used to this, you know. Having people I look up to and nakikita ko through them yung fulfillment ng ilan sa mga pangarap ko dito. And now, I get to have a closer look of how they work with people in the same realm as they are. It's so surreal. Ilang buwan pa lamang naman eh. The year hasn't even ended. But the skyrocketing of it, of this all, hindi ako sanay. Ako kasi yung typical na strong, independent woman. I had to learn and be adept in anything, at anything and everything to be of use. Mas pipiliin kong trabahuhin yung mga bagay mag-isa. Kaya hindi ako sanay na lumapit sa iba para manghingi ng tulong. I feel like it makes me weak. Kaya rin siguro may apprehension din ako when it comes to people offering me help. Kasi usually, di rin naman nangyayari at kailangan kong salbahin yung sarili ko. Or when people reassure me, nag-aalangan ako and have to clarify at siguraduhin sila most of the time. In a way, kahit may katungkulan pa rin ako, may hinuha pa rin ako sa abilidad ko. kaya ko pa ba? Kaya naman nila. Hindi dahil sa kanila, dahil minsan naiisip ko na yung mga bagay na ginagawa ko, hindi pala sumasapat o napapagaan ng mga trabaho nila. I feel like I always have to look out for the next problem. Or maybe it's just hypervigilance at full display. Minsan, iyan rin yung nagiging dahilan ng pagbaba ng moral ko. Natatakot ako maging liability. And there will be times that I would feel like one and hindi ko alam kung paanong hindi mararamdaman yun. Hindi rin ako madaling magpaniwala sa mga papuri. Masaya ako na nakakarinig ng papuri, pero I'm also not one to bask in said phrase. Natatakot ako maging backhanded compliment pala. Or worse, sarcastic yung sinasabi. As if to mock me. That's happened to me before. But that's a story for another day. I was just binge watching old videos hoping to get some inspiration. Pero ang ending, napansin ko na ang layo na pala ng narating natin. Imagine having some of the people you admire and want to work with actually working with you. Kung minsan, kadaldalan at kaasaran pa. Minsan kasamang umupo at minsan at maging tulay ng iba para sa mga bagay-bagay. I am honored, flattered, kinikilig even. Hindi dahil mga kasamahan ko na sila sa industriya kahit wala pa ako napapala professionally. Pero, ewan. Siguro may nakita sila sa akin na hindi nakikita ng iba. Ewan ko ba kung anong ginawa ko to? Anong ginawa ko to deserve all of this? Dahil sa isip ko, hindi naman ako magaling. I happen to be just an average girl or guy. Hindi ko alam kung sino. In every thing I do. Even if I know a lot of stuff, like I said, I bask in praise superficially. Pero sa loob ko, hindi ako sigurado kung paano napunta dito ang lahat ng ito. I'm not really looking for advice. Sana lang mabasa ito at marinig nila. Ayoko to sabihin sa harap nila kasi pakiramdam ko ay wala akong karapatang maging mahina o maliit sa sarili ko. Nahihiya lang talaga ako bilang isa sa mga unang taong nilapitan nila para humingi ng tulong. Kahit ako din, humingi ng tulong. Pero minsan, hindi ko alam kung dapat ba ako mabigyan doon. O manahimik na lang sa gilid at sabihin, okay lang lahat, kahit hindi na. Ako si Anonymous, at ito ang aking confession. Wow! sabi daw, huwag na tayo mag-advise. Sabi daw ng ating isang anonymous confession, huwag na daw tayo mag-advise. Pero if I have the time na makapag-advise sa'yo is just look at what you've done. Look at what everything you've done. And again, alam ko na parang na nahihinaan ka ng loob, pero for me, kung talagang ang tingin nila sa'yo is unprofessional or ika ngay hindi ba hindi na nararamdaman yung ganong nakikita mo when it comes to the actual work ethics that we have. Kung ikaw nandito ka man sa istasyon na to, probably. Kasi sabi mo kasi, however you wanna call me, makikita mo, makikilala rin na when the way I write. Pero probably kilala ko to. Kasi probably dito to sa smile. I actually assure that. Pero, sa akin lang, just be yourself. Just be yourself and just, siguro ang advice ko lang is if ever na parang nakasama ng loob or nakatalagang parang hindi di ata maganda yung pagkakatrato or just basically just say it blatantly. Ilang naman. And kasi of course again, ang dami nating grudges sa buhay, ang dami nating mga pinagdaanan, dami nating mga pinag-uusapan actually. Kung nandito ka man sa smile, probably kasi parang nakikilala ko no si dito eh. When did I write eh. Pero sa akin, again, Just do your work talaga na kasi kung nandito ka man sa smile, I was a technical director for NR. I am basically been doing every single thing na of course I've been video editing before, I've been writing, I've been doing basically a lot. Yeah, basically a lot. Na sa sobrang dami, hindi ko na alam kung gaano kadami. Pero again, hindi ako makapagsabi sa iyo kasi not kilala. Hindi kita kilala kasi parang nakikita ko yung grudge, pero probably it is the one that I've been that I have with friends with probably. Pero ang sa akin lang, kung may problema ka, just basically harapin mo lang ng walang takot. At kung meron silang criticism or meron silang parang naging evaluation nila sa iyo, wag mong gawing grudges, ika nga. Wag mong gawing grudges. Ang gawin mo is make that as a life lesson, make that as a lesson na kung kuwari nagkaroon na ng ganong masamang ng intensyon, masamang nangyari sa for example sa trabaho, tapos bigla ka na lang tanggalin or bigla ka na lang i-demote or something, tingnan mo muna kung bakit ka din mo. Kasi ganyan din ako before eh. Like, munti ka na akong ma-demote noon. Like, on my real job in the personal, pero buting na it is just a warning na na-receive ko noon. Pero sa akin lang, if meron silang feedback, kasi natutunan ko na rin yan when it comes to my professional work, meron silang feedback, wag mo yung pasok tenga, labas tenga. Ito naman. Kilala man ng aking mga advice actually. So, sa oras na 7:24, nasabi kong 9 kasi nasasunday ako sa TFGP. Sa oras na 7:24, it is already September 11, 2026. Magbabasa po muna tayo na mga rejected confessions. Dahil sa totoo lang, literal na 5 yung aking na-receive na confession when it comes to I've been checking on IAC Airtable earlier, and ang dami, like talagang ano, literal na 5 rejected confessions ang na-receive ko nung from start to finish ng itong confession. So babasahin natin yan sa pagbabalik ng ito, a confession.
2: Magbabalik ang ito, ang confessions. Makwento mo, babasahin ko.

0: not seeking a romantic relationship with her, wag naman. Makikipagbate at makikipagkaibigan muna. I just don't know how I'll do it, and I'll just do a baby step text just saying, whoa, why the hell are these messages still here? But I was just left on red. This is nothing burger to you guys, since y'all unk as hell. But to me, it's important talaga, and I need to know what you guys think. Ayan po ang confession ng napaka totally fake na pangalang si J. Si J po. Totally fake. Fake.
1: Uy, ba't yung feed?
2: Ba't may cool TV? Ba't may cool TV bumper? Uy.
1: Ito,
0: hindi ko alam kasi nakapatay yung ano ko eh. Nakapatay yung bumper ko din. Anyways, yan yung sinabi ni, Oh, ba't may, oh my god, ba't may J4 chat?
2: Yan ang sinasabi ko kung
1: J4, okay, ito lang masabi ko. Okay. Number one,
0: ka dapat.
1: Totally, it's not your fault. Hindi mo naman kasalanan na hindi mo na-replyan yung tao. Eh, di ba, alin naman na, you know, may mga instances na ganoon. Ako nga, hindi ako nagre-reply masyado sa messenger kasi mahirap mag-messenger in the big 26, man.
0: I agree.
1: Pero, I really agree. At the same time din, kung ako sa'yo, J4, contact. I-contact mo siya. Huwag mo hayaan din na iwanan mo siya sa air. Hindi pwede ganun. Kasi, ma-reinforce talaga yung ano. I mean, it probably is like ilang months na to late or something, pero like you know, you could have took the time also to recontact her her.
0: hindi naman him lang.
1: Oh, kalma lang, LTJ. Di, pero seryoso, kung kaya mo, J4, recontact mo, clarify things a lot in your time. Kasi, yeah, hindi pwede na hahayaan natin siya sa, hahayaan lang sa area. I mean, baka ma-move on na yan siya siguro siya. Pero still, if you want closure, do it. Contact. Pausapin mo. Hindi siya, hindi pwede na hindi.
0: Tsaka, eto lang, dinadagdag ko lang to.
1: Oo.
0: Kung gusto mo talaga ng sobrang ano na closure, kasi for me kasi mahirap kasing sabihin yung closure na hindi na talaga compatible para sa isa't isa.
1: Oh,
0: take some time.
1: That's true.
0: Take some time and take some space first. And then, tsaka na nagkaroon ng konting leeway ng time, nagkaroon ng konting, pagkakaano nga, diba?
1: Embassy, hindi mo tayo off camera ko, Embassy. Hindi ko talaga maseryosoan itong episode kung magigain ka.
0: Ay, nako, Embassy. Yun lang, hindi seryoso. Again, For me, J4, madami ka pang mamimit sa talambuhay mo.
1: Oo, tama naman.
0: Even I na ganito na good thing na life update na meron ako nakadate at the moment. Good thing na, of course, eto pa isa. Accept your flaws. Accept what you are doing in your life. Accept it na wari, kung hanggang doon ka na lang. Kasi if you want to basically oversell yourself, diba? To oversell yourself, lalaki lang expectations ng babae. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Lalaki lang ng expectations and lalaki ng lalaki pa yung problema na kuwari if you're on GFBF, lalaki lang talaga yung expectations niya sa'yo dahil for example, nagbigay ka na napakadaming roses. For example, yun yung ano mo, expectation mo. Dapat next year, bibigay ka naman ng tulips. Ganon. Hindi dapat ganon. Make it as kung ano man yung makakaya mo as possible. Kasi kung hindi mo ginawa iyon, ikaw din na maano sa huli. Ikaw din na madedehado sa uli. And ang dami natin dinagdaanan, ang dami natin pinagdaanan, you can do that, J4. Yan, you can do that.
1: Basta yun lang yan.
0: Lalo na't bata ka pa na sobrang matanda na nga ako from Fab. And if you ask me, sobrang matanda na nga ako eh.
1: Kung kami mauna na kami mag 60, ikaw bakang 50 years old ka lang.
0: Yun na nga.
1: Yun.
0: Pero yun nga. Just basically accept everything in your life and life will accept you back. Diba? Ganda ng quote natin ngayon. Accept your life and life will accept you back. Reject your life and life will reject you even more.
1: Mm-hmm.
0: Ganun lang yun. Kasi, sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather-weather lang.
1: Ang buhay. Tama naman.
0: Ang buhay ay weather-weather lang. Sa basically, pabago-bago.
1: Kala ko zalzala ko yung sasabihin mo, LTJ.
0: Hindi. Ang daming pabago-bago yung buhay natin. And pabago-bago lahat ng mga stance and pabago-bago lahat ng panahon. Pero, andiyan ka pa din. Andiyan ka pa din. Nabubuhay ka't ng marangal. Nabubuhay ka ng sobrang disente or hindi natin alam. Nabubuhay ka na ng sobrang yung nakaangkop sa kakayahan mo. Yun. Nabubuhay ka ng napakaganda. Which is kind of good in my opinion. So, again, J4, dito lang kami if you want
1: ayusin mo, J4.
0: If you want some advice, if you want some kung gusto mo pa rin mag-send sa amin lang letter, walang problema.
1: Ayusin mo lang.
0: Nasahin din namin. Yeah, ayusin mo lang ang buhay mo. Yan lang nasahin.
1: Please lang,
0: pero,
1: G4.
0: Yeah. Pero babalik tayo. Kasi, Gio, may napakinggan mo ba yung anonymous confession natin kanina?
1: Bakit?
0: Kasi, yung anonymous confession natin kanina, babalikan ko lang yung script ko earlier, is yung tawag dito, nagre-reminis siya ng old videos, probably kaano natin, nagre-reminis siya ng old videos in the middle of the night. Probably katrabaho natin yan. And natatakot siya dahil sabi daw dito sa statement na to or sa confession na to, she or he's scared of success. Hindi ko alam.
1: Takot siya sa success.
0: And also, kasi nakalagay kasi dito strong independent woman eh, so probably the babae. Yeah.
1: Ah.
0: Babae.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Well, ako.
0: So,
1: ako rin. Takot ako kung sikat tayo. Pero kasi, pwede mo natin i-face yung fears natin. I mean, masasali na din tayo at some point na sikat tayo, sikat ka, sikat yung iba. Sa katunayan niya, kasi katulayan nga, kung ganun man, the only way that you could possibly, like, mitigate this is to, ano, siguro ko ako talaga, siguro ayusin, siguro, no, number one, we have to act, well, not act necessarily as a good person, but to be a good person itself. Para may clean record din tayo. Hindi naman pwede na hindi. Yung ikalawa naman is, kung alam mo naman mali, huwag mo gawin. Okay? Huwag yung gayahin yung mga ibang influencer dyan na nagtatanggap ng mga sponsorship sa Sugal, nagtatanggap ng mga kung ano-ano dyan, gumagawa ng mga malaswang content, mga ganun. Bawal yun. Huwag ganun. Hindi siya tama.
0: Yeah, at kasi I already said it earlier na just be yourself, just be professional.
1: Oh.
0: And life will give, kakasabi ko nga lang earlier, ano ba ko?
1: Life will go its course.
0: Life will go its course.
1: Talagang hindi naman magdidi, well, apart from the fact na baka yung privacy mo mawala, pero honestly, kung ako sa'yo, kung ganun naman din ang mangyayari, pwede ka naman magano. I mean, sikat ka eh. So, kung sikat tayo, baka bigyan tayo ng mga incentive, pera, ganun.
0: Yeah.
1: Afford na tayo ng bodyguard. Afford tayo ng mga...
0: Bodyguard talaga.
1: Bodyguard. Wow, ha? Bodyguard.
0: Wow, bodyguard. Alala, diretso ka agad, bodyguard.
1: Eh, wala, strong independent woman daw ka, ha? Ay, hindi, strong independent woman ka, pero like, ang punto ko dito is, just be yourself. Huwag kang matakot. Kasi, kung alam mo sa sarili mo, wala kang masyadong gagawin na masama, mga ganun, habang sisikat ka, then there's no problem with that. Hindi ka naman siguro targetin yan. I mean, unless naman kung meron kang ginawang kasalanan nung isang taon. Pero still, huwag tayong matakot. Trust me, paparating yung ganun na, trust me. I mean, ganun lang talaga yung buhay.
0: At saka, ganun talaga na hindi natin hawak yung ika nga, hindi natin hawak yung traction ng ano ang buhay natin. And hindi natin hawak lahat ng mga kailangan nating ano, lahat na kailangan nating gawin, lahat natin na kailangan nating ipakita. Sadly, hindi natin hawak yung mga yan. And ang pinaka moral lesson on this is just be yourself. And kung kuwari meron kang nagawa na talagang nakainisan or naka ano ng iba, ang sa akin lang is just make an accountable, accountability to yourself. Kasi for example, nagkaroon ka ng mali, nagkaroon ka ng suspension, nagkaroon ka ng ano, walang pinipiling oras ang tao dito. Walang pinipiling oras ang kamalian. Wala rin pinipiling oras ang magpatawad. At wala rin pinipiling oras ang magbalik loob sa sarili mo. Kasi, again, a lot of people here is napagdaanan na yung mga yan. I will not mention anyone, pero ang dami na pagdaan ng suspension, parang patanggal. Pero at the end of the day, kung babalik ka man, for example, sana yung ma-receive namin yung dati mong ikaw na nung nagsisimula ka pa lang. Diba? Yun lang yun. Pero, again, maraming salamat po. It's already 8:23 ng gabi.
1: Magbago na tayong lahat.
0: Magbago na tayo lahat. Magbago na. Magbago ka agad lahat. Magbago ka agad lahat. Anyways. Kung magsasubmit po kayo ng confession dahil literal na wala na po akong wala na po akong confession, literal na sinimot ko na po lahat ng nandito confession, mag-submit lang po kayo sa ltg.network/confession.
1: Hindi kayo mag-submit, iiyak si LTG.
0: Yo, gusto ko yun. Hindi, seryoso. Gusto ko, oy, iiyak ako. Kasi,
1: oh.
0: Again, I am that bold, I can be vulnerable. Sa totoo lang, kung talaga nakakayak talaga istorya. Again, yan po ang ating kwento ng isang anonymous letter sender para sa gabing ito. Muli pa rin po, paalala pa rin po na bukas pa rin ang ating confessions form. Para sa inyong mga kwento, bisitahin lamang po ang ltg.network/confessions o mag-email lang po sa confessions@ltg.network. Again, mas mahaba, mas maganda.
1: Hey.
0: Po, sa ngalan po ni Gio, sa ngalan po ng nandito ngayon sa ating programa. Ako po si Laro Tayo Gaming.
3: Yay!
0: Sa ngalan po ng Smile Network.
1: Ito ang balita.
0: Sa ngalan po ng Smile Studios at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa pagtutok sa itong confession.
1: Ito ang balita.
0: Ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber na si Laro Tayo Gaming. Nagpapaala lang, ang inyong kwento ay sumasalamin
1: babayuhin sa
0: babayuhin buhay mo. Hindi, hindi. Ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Again, ito ang confessions. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. And happy weekend! Kalamaw,
2: ito ang loving Batangas.
0: Ito ang rejection. Ito ang rejection talaga, my God.
2: Pengeng loming Batangas.
1: Tibang sabi ni tibang sabi nga ni MSA. Sige, tapusin na natin 'to. Ang sabi nga ni MSA.
3: Bye-bye.
1: Oh,
0: tatapusin mo na natin 'to, my God.
1: Ang sabi ni MSA nga, mga kwento ko babayuhin niya.
0: Anyways, see you guys on Ito Confession. See you guys next time. Good night.
1: Good evening, Smiley. Susunod ako.
0: Good evening, Smiley. Susunod ako. Well, technically, dito na rin sa Good Evening Smileys eh. Sige, susunod na ang Good Evening Smileys.
2: Yun.
0: Ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.
4: Ito ang Confessions.
3: Babayuhin ko.
5: Guys, here's why you should watch my show, JForce Facility, on Smile Network. I only have 1 minute to do this plug, but you should watch it because if you watch JForce Facility, you're gonna solve world hunger. You're gonna be a cool person, and it's a really cool show that I'm making. I'm gonna play cool Roblox games on it. I'm probably gonna play other games too, but yeah, this is JForce Facility Smile Network. You just have to find it on YouTube. You can watch it on this thing called Twitch, and it's available on Zex platform, Smile Radio, Smile Channel, and Sun Smile Online now. So thanks for watching this plug's about it, and now please watch JForce Facility.
0: They basically yoink the entire physical disk platform.
6: Try to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laro Tayo Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
9: Every Thursday, 8:30 p.m. every Monday to Wednesday. Sunny Boy Gold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottomless every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.

0: Pilipinas! Ito ang good evening, Smileys! Gising! Good evening sa inyo lahat! Luzon, Vista, at Mindanao! Narito na ang ating good evening, Smileys! Siyempre, na yun po ay September 11, ibig sabihin po, 25th anniversary po ng 9-11. Pero di porket anniversary ng 9-11, magkabumbahan na po sa Good Evening Smileys!
1: Smileys!
0: Woo! Pinapakita na lang po si Jupiter Tomato live mula sa Meraki SMP, mga kaibigan. Sabayan po tayo napapanood po sa Cool FM at sa Cool TV. Pati rin sa ating mga affiliates.
1: Gio. Ay, magme-Meraki kayo? Akala ko.
0: Okay. Oo, nagme-Meraki. Ay, nasa Meraki ako na yun. Ako yung nagme-Meraki.
1: Akala ko mag-ano na naman tayo. Matotroma na naman tayo.
0: Gusto mo maubusan tayo ng oras ulit, LTG?
1: Hindi tayo maubusan ng oras ngayon kasi may tulugan ka pa.
2: So, meron tayong live camera sa One World Trade Center.
0: Oh, tingnan natin yung live camera footage natin dito. Ayan.
3: Okay.
0: Meron tayong live footage na yun from the one, from there, from New York. Ayan, may live feed po tayo.
4: Yes, live sa New York.
1: Where ay, nawala. New York!
4: Yan, live po yan.
0: Ang tingay nila. Mga kaibigan, tayo lang dito sa Good Evening Smileys. Tayo po ay maglalaro lang muna tayo ng Meraki dahil siyempre ako naman dito ay isang helper dito. Kailangan ko man na magtrabaho, magmumotay. Kainis ka talaga labis, no?
2: John! Ay.
0: Ano meron? Ba't niyo ako sinusurround? Ano meron, ha?
2: May isa pa ditong live footage ng ano, ng memorial. Ayan, oh.
0: Ay, masama yan sila, tingnan nyo.
4: Ay, wow! I see.
0: Masama yan.
4: Ito ko yung live feed ng ano.
0: Oo. Hindi, pero mga ano, balik tayo dun sa Good Evening Smileys, mga kaibigan. Maglaro na tayo ng Meraki. Kasama ko po ang buong pwersa po ng Meraki SMP, that is on MerakiMC.com. For Bedrock, si Default Port, at for Java naman, MerakiMC.com. Basta yun na yun. Okay, Default Port yan lahat, both. Okay? Ngayong araw po sa Good Evening Smileys, para hahabulin at ako ng mga criminal dito, tuloy-tuloy lang tayo. Pero before that, nais ko lang sasabihin sa inyo, kakain muna ako ng malunggay pandesal. Sarap kasi.
4: Oh, sarap. Ah?
2: Malunggay pandesal.
0: Ayun, may malunggay pandesal. Isa, singko, lami, kayo.
4: Malunggay pandesal.
1: Tinitignan ko yung mga balita ngayon. Medyo oh. Tahimik ang ating balita.
0: Tahimik yung Biyernes na yun eh, no?
1: Mm-hmm. Ang tahimik. Tapos bigla nagkaroon ng breaking mamaya alas 10. Matay tayo.
0: No. Delikado. Ako na yun. Ako na yung magre-report eh, no?
1: Hindi ako magre-report. Matik.
4: Ay, go.
5: Ots AV.
0: Ano to?
2: Ots AV.
0: Wait. Narito na po ang mga balita sa Good Evening Smileys. Big Thunder Mapa Alex sasabog sa 9-11. Ang buong detalye alamin. Exclusive. J4 Gainza nag-confess sa ito ang congestions. Alamin mamaya ang report ni Laro Tayo Bayo.
2: Mga kwento mo, babayuhin ko. Ay.
1: Pakita mo ka ulit na ba ito?
2: Ayan,
1: paano kayo?
0: Mga kaibigan! Ang statement si MSA sa ito ang confessions.
4: Doctor,
0: yan ito po ang mga balita ating tutukan.
2: Big Sunday Google Maps Alex.
1: Ilima mo, Evie.
2: Wag.
0: Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang Good Evening Smileys balita. Sa unang balita po na yun, Big Thunder Mapa Alex may sinasabi sa ito ang confessions. Ang sabi ni Alexander Alex ay, mga kwento mo, babayuhin ko. Ito po ay isang statement po ni Alexander Alex po. Sa programa ito, ang confessions ni Laro Tayo Gaming. Wala pa rin kami naririnig na panyag mula kay Laro Tayo Gaming. Samantala, J4 Gaiza, may confession umano sa ito, ang confessions ni Laro Tayo Gaming. Ang sabi kanina, si J4 po ay nagkaroon daw ng away, tapos daw gusto sana ng girl na mag-reconcile, pero hindi nag-reconcile dahil hindi nakausap, dahil hindi nag-open ng messenger si J4 Gainza. Ang sinabi naman ng mga host na si LPG at si Geometric Tomato na i-contact muli siya at mag-reconcile din para may some form of closure na rin. Samantala, narito po ang ating MSA cam. Ito po ang camera footage po ni Alexander Alex po. Kita-kita po natin na nangingiti na yun si Alexander Mapa Alex.
3: Yeah.
0: Nagsasabi siya ng yes. Nagpapakita ng video footage sa kanyang cellphone na CMF Phone 2. Nanonood din si MSA. Natatawa si MSA. At natatawa ulit si MSA. At may pinakita. Yun na yun.
1: Oy, naku po. Bakit may...
0: Bakit ang bilion incident po. Maraming salamat, Alexander Alex. Ayan. Yan yung footage.
1: Hoy, bakit? Hoy. Nakakabila na naman tayo, na.
0: Yari kayo. Tumo yan.
4: Gata, hoy.
0: Samantala. Oras at 8:29 ng gabi. Sa pangunahing balita, Blue Wave kahapon sa Blue Talk na ishiling ng mga news radio na i-invite siya sa interview kung may sakaling interview sila ng Bini.
1: Ala ala reaction ni MSA talaga eh, no?
4: Usap ako to bigote ko, sabay sasabihin ako yun lang.
1: Wait lang, nasa bala ko. Ay, wala pala akong stinger. Ano ba
0: yan? Ikaw talaga yung MSA.
5: Aray ko.
2: Cool FM TOC na si...
0: Hindi, ito na lang yung stinger natin. Ito na lang yung stinger natin. Meron ako nakita dito yung sa tigon. Yan.
2: Uy.
0: Samantala! Laro Tayo Gaming ay ang programa niyang The Fellow Gamer Podcast.
1: Ano podcast?
0: Manahimik kayo. Ang programang The Fellow Gamer Podcast po ay pinaproduce na ng News Radio Current Affairs. Ito ay matapos po ina-transfer po ng operasyon po ng mga ilang current affairs programming ng Smile Network. Kasama po dito ang pagbabalik ng Aspers Cafe at ang Fellow Gamer Podcast. Marami pang iba mga programa na maaari po din dilipat po sa produksyon ng News Radio Current Affairs.
1: Ay, mali.
0: Maling tugtog. Maling oras, mga kaibigan, alas 8:41. Okay, mga kaibigan. Oo na, mag-ano na. Mga kaibigan, ito, mahalagang balita po.
1: Oh.
0: So, talagang legit na legit.
1: Ano ba yan? Galing ba ng salita ng Manzanas International niya?
0: Oo, galing po sa salita ng Manzanas International. Wala po sa salita ng Manzanas International. Maaari po, ito na nabuhay, ito na napipiyok. Maaari po ma-delay po ang programang Fan Express sa Smile Network Dahil po sa hindi po inaasahang pangyayari, sinabi po ng content producer nito na si Astio Hoshimashi na nilipat po ang launch ng Fan Express mula September 25 hanggang sa October 9.
1: Well, ako pa rin ang mag-aano sa IAC nun. Never mind.
0: Oo. Samantala, maraming pagbabago po ay mangyayari po sa Smile Network simula po September 21, 2026. Ito po ay pagkatapos nito ng mga marami pong mga rebranding sa yung istasyon na Smile Network at Cool FM. Abangan po natin ang bagong schedule sa mga susunod na araw. Oras mga kaibigan, alas 8:42. Mga kaibigan, ito po ang Good Evening Smiling's Balita. Ako po si Jomelic Tomato. Laging tandaan, mas mahaba, mas maganda, bayo tayo gaming.
4: Aray ko.
2: Geometric Balita.
0: Geometric Balita. Alas 8.
2: Alas 8. FM. In the heart of Dughan. Ay.
4: Aray ko.
0: Mga kaibigan.
1: News FM.
0: Visit na.
1: Time check.
0: Parang pa tayo naglalarp ng ano. Naglalarp na. Ang oras po natin ay 43 minutes after 8 o'clock. Mga kaibigan, ito po ang Good Evening Smileys. At ito po ang MSA Balita alas 8.
1: MSB na hindi na MSA, MSB.
0: May balita ko MBA.
2: May sasabihin sa balita.
0: De, may balita ko MBA.
2: Masters of Business Administration.
0: Ito ang MSA News FM in heart of changing bayo.
4: Grabe.
1: Kaya sasabihin na, good morning!
0: Okay. Mga kaibigan.
2: Good morning, Telebabes. Ay, Telebabes.
0: Good evening, Telebabes. Mga kaibigan, magbabalik po ang ating nag-iisang MSA Balita alas 8, in media. Magbabayo po ang Good Evening Smiley Story. Tuloy po rin ang balita natin.
4: Woo! Ay, malalaglag ako.
0: Try na ako, ito na naman tayo eh, no?
2: Ayan, Terebi, ito yung ending. Ito yung commercial natin.
1: Paano, Terebs?
0: Ito lang ata yung kauna-unahang show na talaga na meron pa tayong pan-news. Eh yung pan-news natin, we shit na news.
1: Okay. Magbabalik po ang Good Evening Smileys. Makalipas ang ilang paalala.
0: BRB!
3: Following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that I don't real, fa.
5: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
6: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
5: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Spear Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, ispear mo.

0: quick balita ng konti.
1: O, sige. Basta mag-play ng music. Mag-play ng music yung balita.
0: So, ito.
1: LTJ, pag mag-play ng balita.
0: Sabda naman po.
1: Ayun.
0: Okay, ayan, ayan, ayan, ayan. Okay, okay, okay. Sumagsag na naman po ang halaga ng piso. Naka po. One of...
1: Magsak na naman!
0: Dito,

0: ngayon ang piso kada dolyar at the moment. So, sandali lang. Check ko yung ano, check ko yung conversion at the moment. Pasensya na. And medyo ano kasi yung kailangan ko kasi ngayon is yung pinaka-updated. Ayan. Ang US dollar natin is 62.6143 pesos. 62.6143 pesos. So, tumaas siya earlier ng alas 5 ng 62.68. Ngayon, medyo bumaba na ng 62.61. So, unfortunately, nag-all-time low na naman tayo kanina. Okay, Kobe.
1: Maraming salamat, Larot. Maraming salamat, Bayo Tayo Gaming. Samantala, mga kaibigan.
2: Oh!
1: Ito na, malaking balita to.
2: Ano?
3: Tigun. Well, tigun ring.
1: Isang bagong manufacturer ng... Isang bagong manufacturer po ng Mono Black paparating na sa Vibe. Ito po ang Urameps. Isang malaking brand po, isang established brand pong Urameps. Kapakita po natin ang kanilang billboard. Kita po natin ang kanilang ano, yung picture. Alam mo, nasa iyo yung Terebi. Yung Urameps na picture eh. Alam ko, nandun yung kahapon eh. Ayun, yan yung Urameps, the Vibe specialist, comfort in every moment. Urameps Mono Black chairs, durable and strong, lightweight and portable, built for easy storage. Urameps, Vibe specialist, reliable and always beautiful. Mabili niyo pa ito sa mga sumit nationwide. Mga
3: kaibigan, I have a question.
1: J4, magbabalita pa kami. News FM to. Oras na yung tit. Asa yung oras din?
0: Wait lang.
1: Okay. Sige, LTG.
0: Ayan.
1: Alas 8:54 po ng gabi, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin ang balita natin sa MSA Balita. Alas 8:30.
0: Ito po
1: mga kaibigan, ang dancing skills po ni MSA. Narito po ang dance challenge ng CRCR. Really?

0: meron. Maraming salamat, Nick Sander Bayo Alex. Mga kaibigan, narito po, nagtatapos po ang balita po sa MSA Balita alas 8:30. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa susunod na edisyon ng Good Evening Spideys. Mga kaibigan, maglalaro na po tayo ng Meraki SMP. Ito po ang MSA News FM.
1: MSA News
2: Hey,
1: Gio, ano ba? Ano, pero ang sabi ko ka earlier, kasi diba na-break ko kahapon, may nangyari daw na, anong nung Wednesday pala rather, may nangyari na pagsusunog, susunog daw ang MB, at ano bang MB yun?
0: Ah, okay. Yung doon sa may Palawan. Sa Coron. Sunog.
1: Sa Coron, Palawan.
0: Ganun talaga, guys.
3: Ako po. Oo.
0: Talagang ano eh.
3: Lala.
0: I am glad na na-report yun sa Gigan. Narinig natin yung pagre-report po ni Sen, which congratulations to him. Dahil sa kayang ginawa po, talagang karangalan po namin sinasabi na magaling talaga, mahusay na pagbabalita to ni DJ Sen. As always.
3: Yes.
0: Pero mga kaibigan, seryoso muna tayo dito kasi alam niyo guys, itong talagang maritime incident na ganun, hindi bago sa Pilipinas. Sa katunayan, maraming mga maritime incidents po sa Pilipinas.
1: Dalawa na actually. Yung pinaka popular na maririnig
0: guys, tatlo, Bidonia Pass. Tatlo yun eh. Yung na yun, yung isa.
1: Yung ngayon, MV Doña Paz, tsaka MV Princess of the Stars.
0: Maritime disaster since the World War, ganun. Talagang delikado talaga.
1: Yeah.
0: And dahil din sa negligence talaga ng mga company na nag-handle ng mga barko yan. Ganun talaga yan eh.
1: I agree.
0: Pero hindi natin masasabi kung ang sa katunayan, iniimbestiga pa yung sitwasyon, iimbestiga kung paano nagsimula lahat ng sunog, yung sunog doon sa barko na doon sa Coron. Talagang kawawa talaga yung mga tao doon, diba? Talagang nakakaawa
1: talaga. At saka imagine mo, paano ka makapag, imagine mo paano ka makapag...
0: Takas, or di kayo makapag...
1: Takas doon, at saka pitch black pang ano noon.
0: Kaya nga, walang makakatulong sa ganitong oras eh, no? Walang-wala talaga yun.
1: Imagine tayo the Titanic, pero pitch black. Ganun siya katindi.
2: Huwag ganun, Terem.
0: Gago yung sound effect
1: sa pakakulong. Hello, Kuya Pao. How are you doing?
0: Magandang araw, Paolo Barcelon. Kuya Paolo Barcelon po. Ng MSA News FM. Kaya nga, MSA News FM ang tawag ko dito sa
1: isang na to.
0: Ba't kayo naglalart ng saksi? Hindi, ano to, MSA News FM to, in the heart of changing bayo eh, no?
3: In the heart of changing bayo?
0: Ano naman talaga eh?
3: Tawa lang!
0: Lala,
3: that's outboard pa.
0: Eto na! Lumabas ng picture ni Pao Zidong! Ang aming chairman! Chairman Pao Zidong!
3: Chairman Pao Zidong!
2: Kuya Pao Zidong, let's go!
0: My God!
3: No!
0: La.
1: The great delight forward is underway. Oh, that's a phone na eh. Ito, tira na.
0: Social credit upload, mga kaibigan.
3: 1,000 social credit.
0: Salamat! Thank you, Derby.
3: Oh my god.
0: Kuya Pao, di ka rin.
3: Hello, sir, pa?
1: Oh, teka, Derby.
4: Sino yung nagpatugtog ng ano?
3: Terebe! Oh my god.
1: Ito lang po aking masasabi, no? Shao Shen Hang Shengbo, Shi Shang Wuyo, Bing Chiling,
3: Bing Chiling,
1: Bing Chiling,
3: Bing Chiling,
1: Bing Chiling, Bing
2: Chiling,
1: Bing Chiling,
2: Bing
0: Chiling, Bing
3: Chiling, Bing Chiling, Bing
0: Ito mga kaibigan, dahil po, ito pong episode ng Good Evening Smileys, tayo lang talaga maglalaro talaga tayo ng Meraki. Kasi alam niyo naman, chill-chill lang tayo na yun dito. Dahil napaka-chill ng Biyernes na yun. I mean, wala masyadong nangyayari mga big news. Tapos bigla-bigla magka-breaking news tayo, no? Huwag niyo i-foreshadow.
1: Ako ang akin mag-break niyan.
4: Huwag niyong batiin. Huwag niyong batiin. Huwag niyong
1: batiin. Kaya kuya ko, ako seryoso, nung nag-ito ang confessions ako, niready ko na yung breaking cha developing stinger dyan, kung meron mo yung ito.
0: Naka-ready na si LTJ kuya ko.
2: Buti na lang, buti na lang, diba?
3: Ito ang breaking news.
0: Huwag daw i-jinx.
4: Easy.
3: Huwag daw i-jinx.
1: Ayun na, may auto-update.
2: Okay,
3: mga connection internet.
0: Ito ang combustion.
1: Pero ang lala ng ano, ang lala ng IAC na kanina, Kuya Pao. Kasi from manginginom, from lovers to manginginom to admitting that he's a furry or she's a furry.
4: Oh my God.
1: From munti ka ng mahulog, sa sa balkonahe daw. And then from
4: guys, tingnan niyo yung ano ko. Tingnan niyo yung profile picture ng Discord ko.
1: Oh no!
0: Lala,

0: Prante.
1: DMs, huwag mo lang iilabas.
2: Oh! Yo, si ito, ito. Oh, ito, oh my God.
0: Na...
1: Oh, no. Itago daw, itago daw, itago.
0: Itago daw, wag na yun.
1: Lalala. Wag
0: na. Na. No.
3: Ipapapaw mo ka ngayon. What? Chat. O nga, ano, naalala ko. Pwede ko nga pala ipapaw din.
1: Ngayong araw po, gusto ko lang sabihin sa inyo wow. na ang purpose ko na...
3: Oh, no!
4: Guys, oh,
1: guys, ko lang sabihin sa inyo na ang purpose ko na yun sa Good Evening Smileys po ay talagang maglalaro tayo ng Meraki. At bagod nito, meron ako i-review. Meron tayong malunggay pandesal dito sa Meraki. Kaya kain tayo.
0: Malunggay pandesal. Kami na upapisan dyan pa. Palit na mo.
4: Guys.
3: Okay, okay, wait lang.
4: Ito pwedeng basahin. Ito pwedeng basahin. Special mention nga pala dito si Ate Athena.
1: Ooh!
3: Ooh!
0: Ito
3: natin yung Twitch chat yan. Kung meron
0: mo. Ito. Ito.
4: Forward. Solid yan. Safe yan. Sobrang safe for work yan.
1: Sure.
3: Seryoso yan, Kuya Pao.
0: Oo nga. Seryoso. Ito yung translation. Nasa camera ko. Nasa camera ko yung translation.
5: 7月28日. 欢迎收看新闻联播节目.
1: Wait.
0: Nasa camera ko yung translation.
4: Linya yan.
3: Matatawa na lang ako, B.
4: Linya yan sa pelikula.
3: Ay, sa ay classic to. Yan yung Kuya Pao yung ano. Ito yung context yan. Wait lang.
4: Ano yan? Loves kita, okay ka lang. Diba?
1: Long live chairman pa. Okay. Tera B, pakiplay nga tong video na to na ipo-forward ko po sa'yo. Mula kay DJ Sen.
4: Oh no.
3: Ito context yan, guys. Yeah, ito context yan.
0: Masama na ata yun.
3: Yes. Yan yung context yan.
4: What?
1: Oh my God. I know this. Terebi. May sinend akong message. Please show the picture. I mean the video. May sinend akong message.
4: Definitely,
3: oh, I'm out of
4: Barcelona.
3: See you then, please.
4: Long live
3: German. Oh my God.
1: Yan po ay gawa po ng aming DJ Sen, ang aming propaganda mismo.
4: Nice yan.
0: Propaganda.
4: Yeah. Ano, unlimited social credit na si Sen. Unlimited social credit.
1: Pero kapag ka nanonood ng Shinman Lian, bukosad si Sito. Boy!
0: Copyright.
1: Good evening, smileys po. Tuloy-tuloy po rin tayo. Maglalaro lang kayo as always ng Meraki, mga kaibigan. Pero bago muna yan, magbabalik po ang good evening, smileys!
3: Smileys!
0: Magbabalik ka, ma! Itulog ka, ma!

0: ito po ang aming malamig ang base namin, guys. Ang ganda-ganda ng base namin, guys. Napaka-progressive ng base namin, guys. Meron kami
1: farm.
0: Meron kami yung bahay ni J4 na mukhang payaman. Ito, payaman ako ng J4, kurakot!
2: Datang na po mo ito yung tax ko, magbayan.
0: Bahay ni Staros, bahay ni Terebi, napaka-simple, oh. Improvement. Bahay ni Blue at bahay ni Justin. Bahay ko, at saka yung bahay ni Gab na kailangan na pong i-demolish kasi illegal po kong bahay na to.
3: Aray ko.
0: By the way, may mensahe po si, ano, si, ito, may mensahe si Terebi.
1: Nah.
0: Ayan o, ayan o. Kita-kita po sa screen natin dito. Kita nyo.
1: Ako narin. Ayan yan.
3: Nah.
0: Eterebian. Ayan o. Unbelievable, Terebi. Magandang gabi ito po, ang Meraki. Good evening, Meraki po. Good evening, Meraki tuloy. Laro lang tayo sa always. So na yun, guys, ang goal po natin ay, of course, tuloy-tuloy po natin. Si Gabriel Atsaldo po talaga busy. Hindi ko alam bakit hindi niya matapos po itong
4: good evening, Ilong.
0: Hindi niya matapos itong project na to kasi asan yung isang villager dito? Parang nawala eh.
1: Pinatay ni Gabo.
0: Pinatay mo, Gab?
3: Aray ko.
2: Gabo?
0: Ay, tumakas lang talaga. Ay, hindi mo pinatay.
4: Nawala
0: ni Gabo. Aso baka. Entity to sa entities ata to. Oh, na. Maghanap tayo ng villager ulit. Hay, nako. Nagawa mo, Terebi. Hindi siya maka-open ng door.
1: Bakit narinig ko, Monday left me broken.
3: Monday left me
1: broken. Ay, kaya pa.
0: Okay na, Terebi. Okay na. Try mo na. Open na. Yan. Very good, Terebi.
1: Monday left me broken.
3: Tuesday.
0: Kaninong kama to?
3: Taro na.
0: Kumakain kasi ako na yun ng cookie. Anong klaseng cookie yan?
1: Dubai Chewy Cook.
4: Dubai Chewy Cook.
0: Mark, kurang kung ayos ka. Umayos ka, Mark. Mark, kailan ka mag-join ng Meraki? Baka gusto mo mag-join.
1: Reinstalling.
0: Ayun lang. Reinstall ka pa ng Minecraft.
1: Ha? Nang ha?
0: Minecraft kasi. Kung ano yung...
3: Aray ko.
0: Labas tayo, guys. May elevator pa kami dito. Ayan. Tingnan nyo. Elevator namin. Pataas to eh. Ayan. Ayan. Diba? Ang ganda ng taas, oh. Ganda. Wow. Ang ganda ng taas. Wow. Para walang development.
5: Plakot.
0: Just totoo naman, wala man talagang development dito. Hindi naman kasi kami mag-develop sa taas. By the way, mga smileys, nais ko lang sabihin sa inyo po na simula po sa Lunes, ang good evening smileys po ay alas 7 po ng gabi dahil po ang gabi-gabo po ay Lunes na po, 8:30 ng gabi. Baby, diba? Patmay, ano ba yan? Patmay nakita rin
1: rin. Patmay gabi-gabo.
0: Kaya nga eh. May gabi-gabog bigla.
1: Tapos bigla nag-gaming si ano yun, no?
0: Wag!
3: Oh,
0: Wag! Sige ka! Suspension ka agad!
6: Bawas ang social credit.
3: Mali! Oh, mali!
0: Okay, bawas sweldo. So, bawas social credit.
3: Aray ko!
0: Pero bawas mo ng social credit.
6: Approve. Bawas ang social credit ng tumindot.
3: Aray ko!
0: Punta tayo sa kwarto na ay, sabi to, love you, Mips, ni Therapy.
1: Ay!
5: Lako po.
4: Bruce Bing!
1: Matataka ako, no? Maglalaro ba tayo ng ano, pinagbabawal?
0: Huwag na.
5: Pinagbabawal?
0: Kakilala muna tayo, LTG. Mamimiraki lang tayo.
5: Okay, bahay mo na mga gumalita. Ano yan?
0: By the way po, sa mga susunali ng ano, Meraki po, pwede kayo mag-join sa... Pwede po kayo mag-join ng Meraki, that is merakimc.fan. Pwede nyo laruin to sa Minecraft, kung crack or premium account man. Pwede rin sa Bedrock po, mga kaibigan.
2: Pwede po ba sa Raspberry Pi? Ay!
0: So ito po yung IP address, kung nakita nyo sa lower third, yung merakimc.fan. Default port for both Java and Bedrock. Wala pong ano dyan, at mayroon silang Discord server. Kung gusto nyo mag-join, ito yung Discord server, that is https.discord.gg/merakimc po, mga kaibigan. Kung gusto nyo mag-Minecraft, pwede po kayong maghanap ng mga launcher dyan na, tawag nito, yung mga legit launcher na Minecraft na...
5: P-Launcher. Yes, yes. Yes, PL Legacy. PL Legacy. Very genuine.
0: Buy Minecraft. Expected po na ang Good Evening Smiley's po ay maaari po may bagong theme song. Ngunit
1: po,
0: kailangan pong i-anunsyo dahil po alam niyo naman ang programang Good Evening Smiley's ay temporary lang naman. Alam niyo naman siguro kung bakit. Pero, hindi ibig sabihin na temporary yung show natin. Oo, wala tayo. Hindi ganun. Basta abangan nyo na lang sa mga susunod na araw, sa mga pagbabago po na, sa Good Evening Smiley's, okay?
1: Terebs, pacheck ng ano, pacheck ng busy chat. Thank you.
7: Yung lower thirds.
1: Lower thirds. Okay lang, lagyan nyo.
0: Yan. Okay, keep nyo lang to, as always.
1: I-ano nyo lang, running nyo lang para...
0: Sige, ito lang. Yarn! Si Chairman Pao, eh, no?
5: Absolute Cinema!
0: Ano pinagsasa... Natuwa ang aking misis.
7: Natuwa ang aking misis.
5: Pero B, ba't mo gusto si Met?
0: Ito po ang katanungan ng bayan, bakit mahal ni Terby si Meps?
5: Yes!
7: Because Terby is in kanay!
0: Ayun o!
7: Terby is gay, that's the answer!
0: Okay mga kaibigan, let's go sabihin sa inyo.
5: Ayan.
7: The power of... Stop!
0: Hindi, pero seryoso mga kaibigan, wala talaga kami... Mag-showcase kami ng little town namin dito. Una sa lahat, ito yung bahay ni J4, diba? Napaka-social ng bahay niya eh.
5: Yes! You said spruce and oakwood.
2: Saan mo binayad yung pera na yan, ha? Sa sarili mong pera yan, ha?
5: So you know the reason why ABS-CBN went to online, right?
2: What?
5: Binenta ko yung transmitter nila.
0: Anak!
2: Oh, son.
5: On behalf of them.
2: Well, gave up the transmitter and change of my house.
0: Palang yaman ng bahay mo, tinan mo. Lahat ng mga bahay dito sa Meraki, hindi pa tapos ito. Ghost project ni Stacks to eh. Ghost project ni Stacks, hindi pa niya natatapos.
5: Ito,
0: hindi to ghost project. Sadya...
5: Lahat na lang minahal mo eh.
2: Uy!

0: being.
1: Aray
2: lahat
1: ko.
2: Na lang eh, lahat na lang, lahat na lang. Pero be gay. Pero be gay, pero be gay.
1: Bro, enso the game.
3: Kasiksihan.
0: Well, Gab, huwag mo sabihin sa chat ng Mirahaki, kakaiyak ka! Bastos na! Bastos
1: na! Bastos na!
2: Aray ko!
0: Bastos na! Bastos na!
1: Tawis SFX, oy!
2: Wow, wow! Anong nga ba?
0: Bastos na!
1: Anong sinabi?
0: Aray ko, sakit sa tenga! Aray, sakit sa tenga! Diyos ko kayo! Kalma, kalma, kalma, kalma!
2: Anong wow, wow! Anong wow, wow!
1: Wow!
0: J4, I would like to request everyone to please listen. Please lower the volume. Please lower your volume of your microphone. Please, paungawa nyo na. Ako po ay nasa... Ako po ay nabibili na.
3: Sorry.
2: Yeah.
0: Kaya naman kayo kay Chairman Pao. Nabibingi na si Chairman Pao. Babawasan kayo ng social credits.
2: Chairman Pao, sedong!
3: Hindi naman, hindi naman. Naglalaro lang din ako ngayon eh.
2: Please offer me protection, Chairman Pao.
3: Ah, oo naman. Wala naman problema. But remember, lahat ng may kapalit. Charing!
0: Uy!
2: Ibang oh. What? What?
3: For legal what? Purposes, German. I meant food.
2: Yeah, food. Chairman Tao, please offer me adequate protection from what Terebi might do to me if I call him gay again.
3: No problem.
4: Magic food protection.
0: Gusto mo ng protection? Magtiwala ka lang, ay! Trust ko
3: po!
2: Oh,
3: na! Gagi! Huwag kayong ganyan!
2: Grabe! Nag-appear ng isang frame!
4: What?
0: J4, yung microphone mo masyadong malakas! Binaan mo!
3: Good evening, Multiview! Ganto po kasi kami sa smile! Ganto po kasi kami sa smile! So may Meraki, may Patrol, may Multiview, may Live Leak ng War Thunder. Pakilagyan na TOC ng TOC yung feed ko nga ng War Thunder, pakilagyan ng Live Leak, please. Pakilagyan ng Live Leak. joke lang, Terebs. This is
1: Jograd.
3: Jograd, nagpapakita na naman ang mukha. Ito ang aking sikreto.
2: Aray
0: ko!
1: What? Suka bliat?
0: Sino nagsabi ng suka bliat dyan?
3: Oo nga, no? May narinig akong
1: Ako yun, Blue.
0: Ako naman magsabi ng suka bliat dyan? Hindi naman...
3: Kaya mga sabi ko na lang,
1: I'll have it, man.
3: Netak, welcome to Ukraine, Suka.
0: Ito yung magiging plano po natin sa Iraqi. Ang una natin gawin natin, ay gagawa po tayo ng Pau Fried Chicken, PFC. Palakpakan, everyone.
3: Approve.
2: Hey!
0: J4! Ito yung lugar ng
2: Hello.
0: PFC. Ito yung lugar ng PFC. Dito yung... Dito yung lugar niya.
2: Ayan yung lugar.
0: Agad.
2: Yan yung lugar ng PCMC. Ay, iba na yun.
0: Iba naman yung
3: vocals. Oy, easy.
0: Easy
2: at mamimiko!
3: Haha. He didn't hit me.
0: Basta abangan nyo na lang kung matapos namin yung supply namin, pag natapos na yung pera-perahan namin dyan, gagawa kami ng PFC, Pau's Fried Chicken, tapos yung pagbumuka ni Kuya Pau, yan yung logo na naka-KFC.
2: Yan! Oh, ganun yan. No!
0: Pwede siguro yun. Pwede yun eh. Pero tingnan nyo, ito. Ang ganda ng position ng Larry. Kung nakita nyo, yung kita nyo screen ko. Dito yung area niya, tapos yung harapan niya, dito yan sa may mahiwagang lake namin. Lake Pau yung tawag ko dyan.
3: Bakit naman ako na naman?
2: Mahiwagang black,
0: Sige, ito na lang. Lake Sophie na lang.
3: Uy, gago.
2: Uy, grabe.
0: Wala akong sinabi ko kanino ano yan. Wala akong sinabi.
3: Ako alam.
1: May narinig ako, may narinig ako.
0: Must be the wind, must be the wind. J4, must be the wind. Must be the wind, must be the wind.
1: Digo gets.
2: Oh my God, no!
0: Siguro ang tawag ko dito sa lake na to, siguro, ano kaya? Lake Teremeps, ayan. Lake Teremeps, ayan.
2: Kuya Pao, check VC chat. I have a concern.
3: Nasaan?
2: I have a concern.
3: I'm in the chat. Anong late, what the... Oh my
2: God. Late po ako.
0: Wala, kasi lang naman yung
3: transition. LARPA more.
0: LARP.
2: The fade out didn't work. My mouse is very laggy.
3: Aso kasalanan ng mouse mo, hindi mo kasalanan, di ba?
0: Wow!
3: Bawas social credit ka dyan.
0: Inisi yung mouse eh, no?
3: Dahil dyan, bawas social credit ka, bay.
2: No!
0: Do not take accountability for your actions.
3: Self-criticism session ka.
0: Nala.
2: Sa likod ng mouse ko.
3: Uy, pero seryoso guys, namiss ko to. Namiss ko mag-GES, namiss ko mag-War Thunder, namiss ko maglaro. Namiss ko walang iniisip na trabaho. Yung chill ka lang. Kasi yun naman talaga yung purpose ng Good Evening Smileys eh. It's literally smile and chill public version.
0: Kaya huwag kayo magsabi ng mga kung anong words dito ha. Umayos aray kayo.
5: Payo mo na, bago balita.
2: Please. Na.
3: Hindi ayos yung shot ko. Tinamaan yung ano, yung side
0: skirt. Ginago ko na yung kalsada ko, Kuya Pao. Yung kalsada puntang PFC.
3: Bakit mo binago? Bakit mo, ano mo nasabi?
0: Nagawa ko ng kalsada ko.
2: Ano mo nasabi?
5: Listen.
0: Paolo's Fried Chicken.
2: Kano
3: yung PFC na yan, walang tatalo sa Adam Orelar lechon man.
2: Lechon lang, no?
5: Yes!
2: Gano ba spicy yung ano, chicken sa ano, PFC?
3: Oh my God, wala.
0: Gano ka spicy yung chicken sa ano, kasing spicy ng relasyon. Wag na lang.
2: Hey! Oh my God!
0: Wala akong sinabi, must be the wind,
1: hangin lang yan,
0: hangin lang po yan, kuya po, hangin lang po yan.
2: Nah.
3: I have to do
2: this.
3: Lord.
2: Mikom, please help me, Mikom. I'm being abused. Mikom, please help me, Mikom.
3: Live J4.
0: Hindi ka tutulungan ng Mikom. Nakakakasi J4. Ba't kasi ni-express yung sarili ni Mikom?
3: Aray
2: ko. Well, at least that was for a split screen frame. That was for a split second. Kaso ano, ikaw, bigla si... never mind. Mikom!
0: Pero seryoso, Kuya Pao, kung meron kang chance, tuturuan kita mag-Minecraft na yun, no?
3: Hindi. Sa isang episode gawin natin. Gusto ko yan.
0: Turuan po ang chairman ninyo para maglaro ng Minecraft. Pahanapan ng paraan.
3: Kailangan kasing tumaas din yung social credit ko personal. Nakataas daw kasi ng social credit ang pag-Minecraft.
0: Tama. Kasi ito yan, ito talaga yung ganyan guys. Wala pong fake news doon.
5: Lalo, MSA show nga pala ngayon.
3: Oo, oh, uy, manood.
0: Alam nyo guys, MSA episode na yun. Diba may MSA na yun? Tama, diba? May MSA na yun, diba? September 11 na yun, oh my God.
3: September 11 na po, pero dito sa Smile, magkaka-programa.
0: Magkaka-programa na.
2: Pasabog na ang inyong 9-11.
1: Anong pasabog?
0: J4! Memo! J4! Memo!
3: Smile Media Group, Office of the Chairman.
0: Ayan na.
6: Thank you.
3: Oy, huwag kayo insensitive, guys. Maraming nangyari.
0: Sino nagte thank you?
2: Thank you.
7: Oy, huwag kayo mag-ano, ha. Easy na maton.
2: Kaya nga, easy.
6: Easy.
2: Di ba, LTG?
0: Okay, dito, okay, so kita nyo sa screen ko na yon. Kung nakita nyo yung screen ko na yon.
3: There's another one?
0: Dito natin igagawa yung Paolo's Fried Chicken dito. So, pwede ko naman i-double crunch to. Pwede ko siya, okay, sana kung may lechon manok sa Meraki, sayang eh. Kung nakita ko sa menu. Walang ano dito, walang lechon manok dito. Sayang.
7: Mag-Adam all na lechon manok.
0: So ano lang, PFC na lang. Paolo's Fried Chicken. Paolo's Fried Chicken pala. Well, gawa sa mga nilulutong manok galing sa Russia. Habang nag-World Thunder si Kuya Paolo.
2: Aray ko.
3: Grabe.
2: Adam Ovelar po. Mag-Kuya Paolo's Fried Chicken. Para makakain ng chicken.
0: I will trigger your OCD. Check mo area ko. Tingnan.
3: Hey, why the heck can I fire my missile, bro?
2: Mag-Kuya Paolo's Fried Chicken. Para makakain ng fried chicken.
0: Alam mo, Gabriel, Paul, Ansaldo. Mapapalapos na ako kung ano yung A sa pangalan mo. Sa ginagawa.
7: Oh. Ano?
0: Inconsistency?
2: Meron.
0: Ang ganda ng inconsistency mo. Galing, no? Hindi nga pantay-pantay yung pagkalagay ng deep slate. Patayin kita.
2: Aray ko.
0: Halika dito.
2: Aray ko.
0: Halika dito. Kung Gabriel Ansel ka pa. Nah. Isang aba dapat lang para sa'yo.
2: Aba. Dapat lang.
0: Ayan, isang aba dapat lang para sa'yo.
2: Aray ko. Tambay ang kwadro. Asa tawa na.
0: Okay, tama na. Okay, pero eto. Ang daming multi-view na yun, no? Meron pa yung screen ni Kuya Pao. Dito yung screen ni J4 na aba dapat lang nakalagay sa TV Patrol. Nakalagay din yung screen ni Terebi na nagka-screen share doon. Nandito yung share screen ko. Ngayon, dagdagan mo na TRB, dagdagan mo yung kay Blue Wave, dagdagan mo kay Red Techie, dagdagan mo kay LTG, lahatin mo na! Para meron tayo yung totoong multi-view sa Good Evening Smileys. Pwede ka manood para sa to sa mga may mga short, ano yun tawag dito?
1: Attention spans.
0: Oo. Lahat nandyan na sa iisang screen. Pwede na yan. Yan, tataas ang ratings natin yan, guys. Yung tawag nito, yung multi-view na yan. Hindi, pero seryoso, no? J4, wala ka ba mas malaking bahay dyan? Diyos ko, hindi mo na-utilize lahat ng lupa mo. Kasi sige lang. Maganda naman yung bahay mo.
2: Oo, oh, diba?
0: Now, ang tanong ko sa'yo, J4, tara, gawa tayo ng PFC. Paolo's Fried Chicken. Yes.
2: Aray ko.
0: Paolo's Fried Chicken din.
2: Abemos bathroom.
0: Ayun, nag-abemos bathroom na. Okay.
3: Oy, walang ligo cast, ha? Pinagbabawal na po ang pagliligo cast.
0: MSA!
3: Bawal na.
7: MSA, parang awa mo na, ha?
3: Oo. Oh, kailangan ko talaga ipagbawal, pare. Kasi baka ma-expose ka nung...
2: Advertisers.
3: Baka ma-expose ka nung isang tulonges na ang pangalan ni Hobbies, eh.
2: Aray ko. Baka ma-expose kasi yung Habemus. Baka kasi ma-expose yung Habemus.
3: Oy, Hobes, kung nanonood ka, alam ko nagki-clip ka dito. Hindi mo alam kung sino binabangga mo. Tumigil ka. Wag, itigil mo na yung ginagawa mo.
0: Carl David Jobs, alam mo, itigil mo na yun. Oo, itigil mo na. Kasi hindi mo alam kung sino binabangga mo, kung sino binitira mo. Tandaan mo, magkita-kita po tayo. Anini lang tayo basta magkita-kita. magkita-kita po tayo sa tulungan. Okay? Abangan mo yan. Inaabang na namin yan. Get ready. Nakakalungkat na namin lahat ng ebidensya laban sa'yo. Kaya ako masasabi sa'yo, good luck to you.
2: Okay? Carl David Jones.
8: Wait lang. May papakita kung ano. May papakita kung GIF fit.
3: How is that a non-pen, bro?
8: Bagal internet.
2: Asan ka, Carl David Jones?
8: Ito lang yan. Yan. Yan lang yan. Pakita, Trev.
2: Yan.
8: Ito ko, Trebs. Ito ko, Trebs. The amazing digital.
3: Omsim.
0: Aray ko.
2: Anong Omsim? Anong Omsim?
3: The anong amazing omsim? Digital footprint.
2: Omsim GIF. Insert Omsim GIF.
3: Hindi. Maasim kasi. Huwag kasing ganun. Huwag kayong maasim, guys. Matuto kayong maligo.
8: Nakita ko, nag-mention ayan, sa amin yun eh.
2: Bro's listening to Spotify. Bro's listening to Spotify.
8: Spotify.
2: Actually, merong app na ganun. Merong website na ganun. No, wait lang nga. Send ko dito. Forward ko dito.
8: Kasi ito na po yung ano, low Bisaya, yung mga...
2: Oh, yung, ano yung mga Bisaya cover ng mga kanta? Oh, lang. Ito yun eh.
8: Yung mga ano?
2: Ayun, no?
8: Ang alap kong paghabang buhay, sabi mo, ganun.
2: Kung kung Spotify yung ayita mo. Spotify. Oh. Na.
3: Ah, down na pala yung. Wait lang, guys.
0: Ay, nako. Dami mga problema sa mundo. Dinaldagan pa dito. Pero sige lang.
2: Aray ko.
8: Akala, disteryoso, yung ano na yan, yung Carl David na yan. Akala niya kung sino binabangga eh, no? Akala nila susino.
0: Hindi, matagal na yan kasi siyang ganyan sa Instagram. Kami dito sa community na to, alam namin yan. Na
8: ito lang, may binabangga din ba nila sa nila, Eba?
0: Lahat nila, lahat nila tinitira niya eh. Maskin kung sinong personalidad, total, yung Tulfo nga eh, na ano niya eh. So like, hindi naman bago sa amin yung atake niya. Ang pinagproblema niya lang kasi namin, is patuloy pa rin siya gumaganon. Pero honestly, kung ako sa inyo guys, mas buti na lang, magkita-kita na lang tayong lahat, meet up tayo sa korte, okay? Pero lang yan. Hintayin natin kasi hey, ano lang yan.
2: Alam mo ba yung ano? Alam mo ba yung dapat ano gawin natin kay ano si DJ?
0: Ano yun?
2: Ano? Ano, suntukan sa Melody Mart.
0: Ay, naray ko. Hindi. Walang ganyan-ganyan nan.
2: Suntukan sa Melody Mart live ano, live action edition. Suntukan,
0: hindi ako papayag doon talagang sa korte talaga tayo magkita-kita. Walang humo.
2: Hindi sa korte na nasuntok, magsuntukan.
0: Bawal yun, makulong. Gusto mo makulong?
3: Hindi pwede yun. Kaya nga may korte para meron tayong maayos na sistema.
8: May due process nga, Ika.
0: May due process. May, oh, may due process yan eh. Walang suntukan. Kung legal niya magsuntukan, suntukin ko talaga yun eh. Masabi sa inyo. Pero hindi ganun. Pero walang ganyanan sa mundo eh. Okay? May due process, may korte, okay? May,
2: we all can't get what we want.
0: Meron naman dito PNP dito na cybercrime division. Meron naman din dito NBI. Kaya sa legal na lang na paraan na lang atakin si Carl. Okay? O yun na yun. Mga kaibigan, it's now, well, syempre, dahil po wala ko, wala ba tayong NR, no? Wala tayong NR.
8: Wala NR.
0: Ito po ang ating revised schedule po for tonight. Alas 10 po ang tapos ng Good Evening Smileys dahil alas 10 is may tulugan. Kasunod yan, 11 to 12.30 ang MSE. Doktor. Iyos.
8: Okay. Doktor.
0: Iyos.
2: No.
0: Aray ko.
3: Teka, may bago kasing ano eh. May bago kasing ano yan. Doktor. Sen.
2: Aray ko.
9: No. Oh, na.
2: Gusto mo ba ng inyo?
0: Kasexyhan? Magtanong lamang sa akin. Ako po ang inyong Dr. Ziggs. Dito lang yan sa may sasabihin ako. Dito lang yan sa Cool FM. Mapapakool. Ay, Cool FM at sa Smile Radio.
3: Ay, nawala nga yung ano ko. Nawala nga yung worry production.
8: Kala kayo, Pao?
3: Ah, hindi. Akala ko nawala eh. Yung premium vehicle na nire-research ko, nawala. So, diretso na ako.
8: Lala.
3: Kali ng... Ah, hindi. Nalipat lang siya sa ano, sa gilid. I got to keep it. So, pwede na akong... Baka mapapabilis guys yung paglalaro ko ng ano, ng 10.3. Magagrind ko yung Japan ko ng mas mabilis. Mas mahaba.
0: Mas maganda.
2: Aray ko.
9: Gusto mo ba ng inyong?
3: Iyong.
8: Natuwang aking misis.
3: Ano yun?
0: Si MSA nagsabi doon
3: ah. Natuwang aking misis.
8: Natuwang aking misis.
2: Aray ko.
9: Aking misis.
3: Natapir ba ako na ano? Pwede?
9: Nakapalit na akong video.
0: Oh my, so meron pa lang cactus farm. Okay, so alam ko nang gagawin ko for cactus.
9: Bawal to.
0: Tapos meron sugar cane. Okay, meron ako kung gagayahin na farm. De, char lang. Okay, sige. Siguro meron ako.
3: Una ako ng stream ko.
0: Where's the server and can I recreate the World Trade Center? Anak na.
8: Ha?
9: No, bawal!
0: Sa mga gusto kong sumali ng Meraki, please lang awang-awa nyo na huwag naman sana i-recreate ang isang incident.
9: Advertisers, please.
0: Ang advertiser po namin at ang mga kaibigan po namin sa Meraki ay hindi po nagko-condone ng ganun-ganun, okay?
9: Yes, yes. Advertisers, please give us money even though we are a little
2: Aray ko!
9: Eurotex, ikaw na naman sponsor sa amin. Mets will be our representative.
0: Kasi parang wala na ako nakita ang pangalang Red Pack Watch dito eh. Ang left na siya eh, sayo. Ay hindi, nandito pala si... Nandito pala si Red. My bad.
9: Pack Watch.
0: Nagpa-farm bill si Red. Ayun o, nagpa-farm bill si Red o. Kaya nagpa-farm bill. Ang galing mo, Red.
9: Red! Bituin ng underground.
2: Aray ko!
1: Yo, I just got a word of Facebook that sound...
0: By the way po, bukas po, meron pong special coverage po ang J-Force facility po, ang Apple event special coverage po. Bukas po yan. Alas 6, imagine ng gabi.
9: Abangan niyo yan. Ah, pasabog.
0: Pasabog yung intro ng ano ng J-Force facility bukas. Legit.
9: Totoo. And dahil dyan, actually, adjusted po yung show ni Rex.
0: Tapos mabigla na lang tayo, may invite tayo sa Apple event next year, no?
9: Yes. Si Rex ay magsistart ng 5:30 at mag-e-end ng 6:30. Ako naman, mag-sistart ng 6:30. Tapos tayo ng 8. So, around 1 hour and 30 minutes para may space yung comments. Kasi this event is very long. It is very huge. And I haven't watched
0: Jeffrey,
9: it.
0: Siyempre, mahaba before. Naman si Apple eh. Kaya nga, mas mahaba, mas maganda.
9: Ang Apple. Kaya nga, mas si mahaba. Apple. Mahaba, maganda. Kuya Pao, ikaw yung gusto kong, ano, ikaw yung gusto kong dapat nandun sa coverage. panoorin mo.
3: Hindi, wala ako bukas. Wala ako bukas. May meeting ang NR people bukas eh.
9: Ah.
8: Yeah, may meeting bukas. Bawal.
9: Yo,
0: ako yung available kasi hindi ako bukas kasi mag-interview pa ako. Tapos mag-meraki pa ako, kailangan ko muna asikasuhin yung trabaho doon.
3: Uy, pasabog na yung lineup ng ano, abangan nyo, pasabog na yung lineup ng NRT sa Monday. Ako nga pala ang mag-anchor nun sa kasi Adam.
9: So, Adam Ore. Adam Ore.
8: Hindi, Ore.
1: Adam Suringa, bro. Adam Ore. Oh,
8: mali, mali.
0: Sino nagsabing Adam Ore, Lar? Suspension yan.
3: Bawas ang social credit.
0: Bawas ang social credit.
1: Bawas.
0: Social credits galing kay
3: Jason. Bawas ang social credit.
0: Dinig mo yan, J4 Gainza? Bawas ang social credits mo.
9: Wait lang, ano mangyayari pag bawas mo yung social credit?
0: Abangan mo na lang pag natasakupan na tayo ng
2: people's public.
9: Adam Orelar. Adam Orelar.
0: Kaya pa ko.
3: Adik ka talaga kay Adam Orelar.
1: Bawas, bawas social credit. Bawas, wala, bawas.
3: Hey, kuya pa, what's up?
0: Ano
3: mangyayari kasi CJ? Oy, shoutout si Kuya CJ nandito sa
9: ano ating. Ano mangyayari pag bawas na yung social
1: credit?
8: Hello kay CJ, eto. Kahapon, eto kahapon, may pasabog yung TFGP.
3: Oo, oh, matindi.
8: Kasi, literal na part na ako ng NR. Part na ng NR. Pala. Kurt Upper sa TFGP.
0: Anong color kaya ng PFC? Hey. Paolo's Fried Chicken. Anong kaya ang color gusto mo, Kuya
9: Pao? Ano mangyayari pag
1: Big Fortune Cookie, ay.
0: Anong color gusto mo, Kuya Pao? Para sa ano, para to sa walls, para to sa bintana.
8: Kamusta na ba kaya, CJ?
3: Your call. I will let you be the judge.
8: Kakuwi ko lang actually.
9: Ito yung tanong ng tao.
3: Maganda pag-usapan yan. Yung mga pre, kaka-judge ko lang din
9: ang bayan. Ito yung tanong ng tao ba
8: CJ?
9: Ano
8: kanina lang?
3: Bulacan yata?
9: Ano mangyayari?
8: Ano, DSPC?
0: Eh, pero mamaya mo na yan kasi ang inisip ko na yan yung restaurant dito sa Meraki.
8: Oh.
0: Kasi ito, ang gagawin ko dito, hindi ko alam paano ko ito i-implement. Ang tanong ko kasi, ano yung color? Para doon na tayo magsa-start. Nice. Alam, ako na lang bahala
8: sa chicken. Anong high school yan? Marcelo.
9: Kaya Pao.
8: Marcelo Del Pilar! Ito may...
9: Wow!
8: Ito may malolos. Ano malolos siya? Yeah. I was the judge kanina, so for sports writing. Ang hawak ko kanina was sports writing Filipino and English. So ako nag-check lahat.
3: Uy, matindi yun, ha?
9: Grabe. Solid. Solid. Hela solid.
0: Ano mas prefer mo, orange or red?
3: Pula.
0: Hey, red.
9: Yellow.
3: Orange na lang, orange na lang, orange na lang. Dapat,
9: hindi, ano, yellow para ano, yellow para ano, lagyan na lang ng top hats yung ano mukha ni Kuya Pao. Tapos lalagyan ng Times New Roman letter.
0: Problema kasi wala pa tayong ano, as far as I know, Meraki hasn't implemented a picture-picture thingy. Saka na mag-implement
9: sa ganun. Oy, G, alam mo ba yung dapat logo? Yung logo ng KFC, tapos sa ano, papalitan na lang natin.
0: Yung logo ng KFC, no?
9: Hindi, ano, yung logo ng KFC, papalitan na lang ng yellow background, tapos lalagyan na lang ng top hat yung mukha ni Kuya Pao. Tapos ano, Times New Roman yung magiging font.
0: Times New Roman pa talaga, eh, no?
3: Pala decision.
1: Azure.
0: Pala decision ka, bay?
2: Aray ko.
0: Pala decision ka, bay?
3: Pala decision ka.
8: Ito laruin ko. Because why not?
9: Tapos go.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala ka pa isa.
8: Yung mga chinecheck ko kasi kanina. Kumbaga, sa standard ng ano, ng ano ng journalism talaga, hindi papasa. Ang daming
3: alam mo, yan din, yan din yung sakit ko nung nag-grade ako eh. Ang daming mga grammatical error ng mga script. There was a, hindi ko na lang may mentionin kung saang school ha. naging dating mayor daw si Noy Noy Aquino. Ganong katindi yung fact checking.
8: Dating mayor!
2: Dating mayor!
0: Oh, anak! As in?
2: Anak!
8: Son! Dating senator.
0: Dude, that's gonna disarray you.
3: Stretching naman kasi.
9: I have a question.
8: Mali-mali, Kuya Pao. Mali-mali.
9: Kuya Pao. Kuya Pao. Is the school named KOJC and is the campus journalist outlet?
0: Hindi, wag ka ganyan. Wag ka ganyan, J4. Wag ka ganyan, J4.
9: Is the outlet J4, called SMN?
0: J4, wag ka ganyan, J4. Promise, wag ka ganyan. Delikado. Delikado ka, J4. Wag ganyan.
9: Kuya Pao, mayroon po akong tanong.
3: Ano na naman yan?
9: Ano mangyayari pag na-deplete na ng social credit?
3: Eh di, wala na. You don't have the right to exist. Joke.
0: Aray ko. Hindi, ang gagawin natin, J4, tanggalin ko yung J4's facility.
2: No! Aray
3: ko. Ganito lang yan. Ititigil mo yung, oh, mayayari ka. Ganun lang.
0: Okay na ba itong design na to?
2: Aray ko.
0: Nagay ako ng bintana pero I was thinking kung dito lang yung bintana, color orange yung bintana.
9: Actually, since hindi available si Kuya Pao bukas, I'm just gonna show him the graphics na lang.
0: Ako, oh, pakita mo yung graphics, Kuya, J4.
9: Pero di, nasa iyo ba yung ano? Nasa iyo ba yung ano, pina-download ko sa iyo?
0: Ang lala ng graphics ni Kuya, ni J4,
9: Apple event, trust me, pang Apple event, very appropriate graphic. Terebi, hi Terebi.
3: The Rebs.
2: Yo, Dana,
9: bro, then if I send this guy, ano? Langa, wait lang, file, new window.
0: Terebi! Tera baby!
3: Ala lover!
9: Wala ka na download eh!
10: Uy! Si Ana Ramsey nandito! Uy! Tera baby! Si Ana Ramsey nandito! Uy! Si Mebs nandito! Uy! Si Mebs! Mebs! Nandito si
3: Mebs! Mebs!
10: So?
0: Magsasabi yan si Tera baby ng Where?
9: Where? Ito! Ito Tera baby! Send ko sa iyo sa Discord, Tera baby! Oh, pati na yung Smile TOC! Oh!
11: Yung mga judges kong kasama, Kuya Pao, mga kasama namin from Pace Setter, isa sa mga...
9: Check your DMs, Terebi.
3: Bulso yan, di ba? Bulso yan.
11: Kasama kami, actually.
3: Kasi meron ako mga kaibigan, na dating na kasama ko na
9: JT sa... Kahit direct from Google Drive na lang, ipakita mo. Ano yan,
3: puro galing Paysetter. Lahat sila, yung headboard ng Paysetter, nag-OJT sa GMA back in the day.
9: Kahit direct from Google Drive na lang, ipakita mo. Kahit sa Google Drive mo na lang, ipakita. Huwag mo muna i-download. Siyempre, i-download mo para ano, prepared na kaso... Pwede mo naman ipakita ngayon.
0: Okay na to. Meron na tong design. Ayan, ito yung design. Ito yung design. Ganyan siya. Ako nang bahala itago-tago. Pero ganito yung design mo na so far. Para kasi, ano lang to, parang ano to.
9: Sige. Maybe pakita mo na lang from Google Drive. I-share screen mo yung Google Drive. Tapos i-play mo.
3: Stretchable naman kasi yung...
11: No comment.
0: Tapos, mag-hire ako ng tao. Ang i-hire ko na tao na magluluto si J4. Si J4
2: magluluto. Aray ko.
0: Ano yun?
9: Oh my.
3: Oh na.
0: Delikado kayo ha.
8: Stretchable naman po yung pusit.
3: Pusit.
0: Pusit kasi yun.
8: Natuwang agad.
3: Pusit, mga inis.
9: Pusit? Terebi, di ko kita, Terebi.
0: Talagang...
9: Yo, kaya pa!
3: Okay, watching.
12: Totoo ba yung sinasabi mo? Just prove ba?
3: Oh my God, bro.
12: Aray ko. Mamuno mo ako dahil
0: natin version ng Apple.
12: Alamin sa ating special coverage ng Apple FX 2026.
3: Animation.
12: Dito sa GeForce Facility. Kasama ang Sonic Barsa ng SF Radio Cebu, DZX, Smile Radio, Smile Channel, and Smile Online Now.
3: Bakit may naririnig ako ano? Halalan team.
12: Sa ating special coverage ng Apple event 2026.
10: Calm down, it's not an election.
12: Sa GeForce Facility.
10: Calm down, it's not an election. Why are those blazing apples so hot? Bruh.
9: O di ba, o.
0: Terebi, i-prepare mo na yung live stream ng MT sa YouTube channel ko. I-prepare mo na.
3: Dam, dam, doobie, doobie, dam, dam. May tulugan kasama si Master Gino. Susunod na.
8: At yan po ang kabuuan ng Good Evening Smileys. Susunod na po ang May Tulugan, kasama po ang nag-iisang walang iba kundi si Master Gio. Pangalan po ng Smile Studios at
3: hatid sa lahat po namin ang kalokohan dito. Para sa Sanlibutan.
8: Para sa Sambayanan.
9: Aray ko! Oh, na!
8: Hatid natin ang kalokohan para sa Sambayanan.
9: Aray ko! Maraming mga una-unahan sa Pilipinas ay mali.
0: Mga kaibigan!
8: Mali.
0: Seamless transition na!
8: Woo! Mali!
0: Seamless na yung unang outro-outro. Diretsa na tayo sa OBB.
8: Mali, tere, mali.
9: Terenova, so far away.
3: Aray ko.

0: theme song, baka gusto mo i-play Terebi, no? Terebi, baka gusto mo i-play. Ayun, no? May sinend akong link dyan. Gusto ko yan. Play mo nga Terebi. Sige na Terebi. Gawin mo na Terebi. I-download mo na yan. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Welcome po sa isang edition po ng May Dulugan. September 11 na po! Terra Nova.
1: Aray ko!
2: Ang dyan, pasabog ang episode na ito.
0: Tama, pasabog talaga yung episode. Paano pasabog? Sasabugin namin ang buong...
1: Aray ko!
2: Pasabog na pasabog ang ating 9-11 dito sa Mount Tulugan!
0: Correct. Ngayon araw po, gagawa na po ako ng restaurant para in honor of our chairman Tao. Tama po yun? In honor of chairman Tao. Terebi, nanunood lang si Terebi ng construction eh.

0: Hoy, nadededed air tayo, Diyos ko lang.
1: Kaya, wait lang. Hindi kasi kayo nagsasalita. Ano ba yan? Hindi kasi kayo mag-compliment sa akin. Okay. Pero seryoso, ginagawa
0: ko ito. Ito na lang compliment ko sa iyo. Pangit ka.
1: Slash report, stop.
0: Oh! No!
1: Aray ko. Ginagawa ko EFC. So basically, itong PFC, ay yung PFC na yan, ito yung magiging restaurant, kauna-unang restaurant natin sa Iraqi. And first business natin actually. So, talaga mag-order talaga yung tao dito. Eh syempre, kailangan natin na prepared po ang ating building. So we need to prepare ng lutuan, yung kitchen, yung ano, tapos...
2: Pangulo! Oh. May tanong lang ako.
1: Oh.
2: Hindi ba niyan kakalabanin yung Adam Orellar Lechon Manok?
1: Ah, hindi, hindi. Wala kasing Adam Orellar Lechon Manok sa Meraki.
2: Ah, ganun
3: ba? Aray ko!
1: Ang kakalabanin namin, Kuya Pao, is Jabili, Macdo, sa Meraki, meron mga puti

0: Ito.
1: Paulo's Fried Chicken yung kauna-unaan talaga sa Pilipinas. Sa Meraki.
2: Una-una, sa
1: Meraki. Subsidiary ng Jor-A yan eh. Tama. Dito.
2: Ng Jor-A yan.
1: Okay. Hahatiin ko na. Dito yung cashier area, tapos sa likod niyan is yung kitchen. Dito naman yung CR. Siyempre, hindi talaga mawawala yung CR.
0: Kitchen,
3: aray ko.
1: So basically, hahatiin ko siya dito. Dito ko ihahati. Ayan. This is where I split everything. Kasi dito, yan yung CR area. Dito yung men's restroom. Ito yung men's restroom.
0: Oh, teka, saan ba yan? Malapit ba yan sa atin?
4: Paulo Fried Chicken.
1: Malapit sa may lake.
0: Ah, okay. Grabe, malapit sa lake.
1: Oo, parang
0: natin. Habang nalilito, no, magugutom talaga. Ay, pabili po ako ng isang fried chicken.
5: Is it worth it losing?
1: Totoo naman, ganoon talaga yan, Jeff. Nah, wait lang. Naubusan ako ng white concrete. Ganoon talaga yan, naubusan ako ng white concrete eh, no?
4: Finally, man.
1: Ayan. Ito na yung restroom area. Very good, diba? Meron tayong pampa restroom. Meron tayong restroom, syempre. At hindi lang siya basta restroom. Siguro kung ako dito, pwede ko siyang lagyan ng panghugas. Siguro, yung pang... Yung... Yun yan, yung... hygiene area. Dito yung CR. So, sa side yung CR. Okay, nice. Okay, alam ko na yung paraan ko. Okay.
0: Ano, ito Gio, proposed slogan for Paulo's Fried Chicken.
1: Paulo's Fried Chicken? Ano yun?
0: Yes, Paulo's Fried Chicken. Manok na totoo, walang iniiwan, walang magugutuman. Kau naunahan sa Meraki.
2: Ano yun?
1: Naparabang RH yung slogan eh, no?
2: Sayang eh, makabagong pritohan.
1: Makabagong pritohan sa Meraki.
2: Tapos ano? O sige, laruin na natin. Kung ang DCRH may action radio, sa Paulo's Fried Chicken, action pecho. Kasi spicy.
0: Yeah! Ang sarap!
2: Tapos ano? Sa lahat po ng mga order dyan, meron po libreng MSA Delight.
0: Ano na ako, guys?
2: Yung MSA Delight po, napakaganda po. Collab po kasi yan ng MSA Products Philippines saka ng Jiska ni Subliminal Submarine.
0: Ano? Mayroon daw siya pa.
2: Because bathroom is indispensable.
0: Correct!
2: Because bathroom.
0: Ang ganda!
4: Because bathroom.
1: Mayong adlaw, Meraki. Mayong adlaw sa inyong tanan. Ito na. Balik ko ng CR. Okay.
0: Unsay maayo sa adlaw.
1: Ay, wow. Bat-
2: because bathroom is indispensable. I am an all-around chairman of Smile Network.
0: Of course. I drink the light.
1: Visit kagab.
0: No.
2: Sa mga nagtataka po bakit po natatawa yung mga taga Smile pagka binemention ko po yung Delight, huwag niyo na pong alamin yung kwento kasi hindi po siya for public consumption.
1: Hindi po siya hindi po related sa story. Hindi po related. Huwag nang alamin ano nangyari. Anong meron sa Delight?
2: Huwag nang alamin.
3: Aray ko.
1: Basta may nangyari.
0: Oy, check nyo VC chat. Basta wag mo lang ipapakita o wag mo lang isasabihin sa ano.
1: Okay, dito pala yung employees room. So dito yung mag-ano ng employees. So dito sila papasok.
0: Gio, check nyo VC chat.
2: Baka mamaya lumabas
0: ano, dyan. Wag mo lang ipakita sa
2: milyonario.com ng TBH.
3: Milyonario.
2: Ang masabi ko lang, the only time I will approve of milyonario.com is if they speak about BGC.
1: BGC, let's go!
0: BGC!
1: Yung pinaka-bias na network, BGC yan. Matik yan eh.
2: Bias media, bias.
1: Oh, bias.
3: Aray
1: bias.
3: Ko.
1: Ako namumukhang waxes. Ako lang ba? Or namumukha kong waxes itong restaurant na to? Yung
2: medyo.

0: LARP?
1: LARP? Lagay tayo ng pic. Dapat, meron tayong picture. Picture ni Kuya Pao dito. Picture din ni Kuya Pao dito. Picture din ni Kuya Pao dito.
2: Oo, oh, lahat. Kaya you say
0: it. Asan mga social credit?
2: Lahat talaga portrait ni Kuya Pao.
0: Okay, asan mga social credit niyo?
2: Saan kayo?
3: ano ka tayo? Minecraft restaurant interior. Ito na naman tayo.
1: Aray ko. Kasi ang gagawin ko dito, dito yung CR. Dito yung CR.
2: CR, release me now. May nag-timeout ako, grabe.
4: Subscribe ko lang ngayon sa MSC.
2: Habemus bathroom. Let's go to the Habemus bathroom.
4: Naglalay pa lang ngayon.
3: Ng quartz, no? Yung sahig natin, pre, gawin natin quartz.
2: Ayun! Hey,
3: magawa nga eh. Para may
1: ano bro. Tayo. Okay, J4, you need to mine out a large area. Siguro mga 1, 2, 3, 4,
2: 5. May ginagawa na ako ng slaver eh.
1: Do it, or I will, do it or I will kick you out of Smilewaka.
5: Aray ko.
0: No, no, no. If he doesn't do it, J4's facility will be cancelled.
1: Yes, yes.
5: Oh! Aray ko.
4: You can do anything for me.
2: You cannot cancel J4's facility.
0: I can, because I'm the chairman.
2: Nauna-unahang guardian sa Philippines.
4: Ala, aray.
2: Nauna-unahang
4: guardian. So, online there.
2: Bayan, ipinatitigil na ng Smile Network.
3: Si Bayan?
0: Gago.
1: Wait lang, gab. Naisip ko, gab. Meron ka pang ano, meron kang bera pambili ng glass pane na color white. Ito yung bintana natin eh.
3: Sure, sige, bili ako.
1: Check mo. Puti ang color, alangan orange.
3: Ah, orange, sige.
1: Ani, hindi, white, puti. Kasi...
2: So the APS employees watching this stream, hello.
3: Wala naman silang glass paint, puro lahat black talaga ng glass.
1: Okay lang. Bili ka lang ng isang stack tapos convert mo siya into ano.
3: Okay, sure.
1: Dito na pala yung uno.
2: Oh, please do not demolish clean.
3: Wala pa.
2: Hindi ko pa naabutan yun, hindi pa ako nakapasok sa loob. Alright, mind out the big section. Oh, bro, wait, this is...
1: Okay, tapos ka na, J4? Hindi, mag-mind, ano mo din? Grabe ka naman, J4. Ibutaw
5: ko. Aray ko.
1: Huwag naman ganun, J4. Nabibitin ka. Dahil, wait lang.
2: What is my payment?
1: Yung payment mo, mag-employ ka dyan, tapos pwede ka may libre kang fried chicken dyan.
5: Aray ko!
1: Siguro din, magbenta din tayo siguro ng ano.
0: Andyan pa ba si CJ? Balikan natin sandali yung usapan doon sa mga presko na
1: nagbibili. Oo, pwede. Sige. Nandito ba?
0: Balikan natin sandali.
1: Kuya, nandito ka ba, kuya?
0: Balikan natin sandali yung usapan.
1: Kuya, ako, wala si kuya.
0: Nakakagulat kasi yung mga usapang preskon. Like, talaga nakaka-alarma na ako, hindi ako na
1: marunong. Ako kasi personally, ako din kasi nag-preskon din ako. Siyempre, DSPC ako 23, 25. Then 26 din. Eh kasi ang ano din, eh ang problema kasi sa mga preskon kasi, iwan ko lang ba, pero may mga instances talaga. Ah, siyempre, hindi talaga mawawala yung makapagabias ng mga ilang judges. Talagang malaki talaga yung mga ganun-ganun. Actually, pati nga, lalo na sa province. Ito sa amin dito, may mga bias na judges kami dito.
0: Hindi, at saka maganda kasi dyan.
2: Nanalo ba kayo, ang gusto ko, Gio?
0: Oh nga, good question. Nanalo kayo?
1: In, fifth placer kami. Ay, hindi. Ito yung kwento. Actually, nung last year, nalaman ko from yung batch ko, yung kaano ko, yung kasama ko dun sa RB. Naka third place na sana kami.
0: Da, pero
1: maliit yung margin. Fourth place kami. So nakabot na kami ng 5-5-0.
0: Bakit daw kayo na ano? Was it because of the margin or was it because of the skill? Kasi hindi naman pwedeng sabihin nating
1: skill. Ganda naman yung production namin eh. Sa katunayan.
0: I know. Knowing ano, you, ano, Geometry, ikaw pa, Lord.
1: Ako kasi ako nga nag-provide. Alam mo, tinanong ko pa nga si Red para lang sa music. Kaya ganun kami papidabida. Feel ko sa margin lang talaga yun sa scoring. Sa scoring talaga siya.
0: Eh ako talaga as much, alam niyo ba ito to ikukuwento ko sa ano to sa Maitulugan. Merong nag-larp doon ang news team nila, Ulala Baby. Tawa ako ng tawa internally.
3: Ulala Baby.
1: Hindi mo kinaya.
0: Kaya ako so, doon sa ano sa GC, isang GC namin ng mga NR people, kinukuwento ko yun eh. Tawa ako ng tawa. Tapos yung extra nila, yung kembot ng baby dolls. Yung umembot ng ganito. Umiling ng ganito.
1: As in?
0: Oo, oh, pero walang lyrics. Yung bid. Sabi niya.
1: Natatawa ako, sorry po. Natatawa ako internally. As in, bakit nalaloy na sa labas.
0: Ganon.
5: Aray ko.
0: Extra ba yung balita to? Extra na showtime.
1: Kuya Pangkat, tinan mo yung screen ko. Parang naglalaway si Terebi sa labas.
3: Pre!
5: Aray ko!
0: Ano yung kapatid?
3: Nililimbus yan. Bigyan mo kasi ng pera. Ay, ng pagkain. Nililimbus yan.
1: Paskos ka!
5: Aray ko!
1: Hindi kasi Kuya Pao, diba nagagaw kami ng restaurant. Nasa labas si Terebi na para bang gusto niyang kumain ng restaurant. Gusto niya kumain sa loob.
0: Si Terebi ang first Aray customer. Ko. Tingnan nyo, TOC yan. Hindi pwedeng mag-usap ng TOC.
1: Tama. Yung first customer natin, TOC. Siya ang unang bibili ng
0: TOC. Pag binagod nyo ang TOC, walang smile network.
1: Walang smile network.
5: Aray ko.
1: Naglalakoy na siya eh. Naglalakoy na tingnan mo. Hindi, tingnan mo Kuya Pao. Yung recipes dito sa Meraki, meron silang, ano, ito. Ano kaya ibibenta natin aside from fried chicken? Merong burger.
0: Oh, lahat ng ano? Chicken burger. Saka
3: beer! Benta tayo ng beer!
1: Sana all may matcha dito. May matcha!
5: Ayos ah.
1: Ayos. Hindi, meron pa nga beer ko yan po eh. Meron nga beer dito eh.
0: Ano yan? Katun Yings?
1: Katun Yings?
5: Aray ko!
1: May taho pa dito eh. May taho. Sana all may taho.
3: Taho!
1: Oh, may taho!
3: May taho!
5: Aray ko!
1: Siguro, ito Kuya Pao. Mag-offer tayo ng fries, burger, yung chicken wings, tapos siguro din, cola.
3: Beer!
1: Cola, at saka isang, siguro ano.
0: Sinsis cola ba yan? Aloha.
1: Sinsis cola, syempre, hindi talaga pwede.
3: Beer yan. Beer. Kuya, dagdag tayo ng beer. Ow! Aray ko! Hey, I did the thing. Bro, I think.
1: Maganda yung choice mo, Gab, no?
3: Kaya sa
1: Mr. Astra, I have no money. Okay.
3: Ito nga, Black of Quartz kasi resemble nga talaga ng lahat ng restaurant. Talagang tiles talaga.
5: Pero no, baka
3: naman. Nasa to na sa harapan, pre. Counter to. Hello, may I take your order? Welcome to Waxies.
1: Oh, nah.
5: Waxies. Aray ko.
1: Maganda yung choice mo na words ang gamitin.
3: Ano gusto mo? Yeah. Waxies or ano? Because I am an architect.
1: Maglagay tayo ng painting kasi lagyan natin ng ilaw. Parang kunyari, sa taas may ilaw. Tapos yung ilaw natin, ano kayang ilaw gamitin natin? Siguro glow, ano tayo? Frog light tayo.
3: Chairman Pao. Alam mo, pre, para may... Sige, go. Do you want the regular waxes or do you want waxes without the W?
0: Kahit ano dun. Busy ako eh. I'm fighting a war, man.
3: Eto, Gio. Alam mo, mas maganda.
2: Hindi, Maxis, makalanda ba niyo?
3: Pagaluin natin ng konting elegant. Lagyan natin ng lantern. Para may
1: pwede,
3: elegant
1: pwede, pwede, yung pwede,
3: restaurant
1: pwede.
3: Natin.
1: Lagay siguro tayo ng glass, yung color puti dito sa taas. Meron ka pang white glass.
3: Oo.
1: Ano ibigay mo sa akin?
3: Dito.
1: Oo, para hindi lang sila basta-basta makasulot pakapasok dyan eh.
3: Okay.
1: Okay, nice.
0: Hey.
1: Diba magandang tignan, no? Wala ko yung hindi ka lang tapos yung construction, maganda yung tignan eh.
3: Kala ko nalobat ako, stylus pa rin nalobat. Oh my God.
1: Aray ko. In fairness kasi ginawa ko lang siya kasi alam ko matagal pa ito magre-reset yung Meraki. I do not know when pero matagal siya. Hindi ko pwede sabihin mo kailan kasi hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam eh. Pero importante, at least may nagawa tayo. At least merong ganito.
0: Ang importante yung mahalaga at ang mahalaga yung importante.
1: Dahil malaki
3: ang right. Buhay ay weather lang. Malaki ang ilong geometric adobo.
1: Aray ko.
0: Yeah.
1: Gab. Alam mo ba ulam ko yung gab?
3: Ha?
1: Adobong manok na yun. Congratulations.
3: Adobo na po. Hey!
1: Aray ko.
0: Ano yan? Ano yan? Adobong mamantika.
1: Ano ka titingin
3: mo? Yung may daw ng laurel.
1: Neno.
0: May daw ng laurel.
1: Daw siya.
3: Aray ko. 959.
1: Okay,
3: ano maganda?
1: Gab. Diba? Ang gawin, ano yung task ko sa'yo?
3: Ano?
1: Ang task ko sa'yo is hanap ka ng mga smoker o gagawa ka ng smoker. Gawa ka ng parang design niya is panglutuan dito lahat. Ang wait lang, tinan ko muna sa recipe menu paano gagawin yung ito. Tinan ko ha. Burger, so bread, steak, and bread. Okay. So, crafting.
3: Alam nyo, bago ko gawin yung smoker. Yung kitchen, hukayin nyo muna ng isang layer para at least malagyan ko na lang sahig at interior. Hukay muna ka ng isang layer.
1: Kasi dito ako, yung, ito, ang lagay ko dito is, maglalagay ako dito, chest. Dito sila bibili mismo. Tayo naman din magre-resupply dyan eh.
3: Chest? Ano ilalagay dito?
1: Oh, chest lang yan dyan. So basically, subali lahat dito, chest yan. Wait lang. Ito yung paraan.
3: Oo.
1: Diba ganyan siya? Dito yung burger, dito, wait lang. Isang box na siya, wait lang. Wait lang, chest?
3: Yeah, doon. Wait lang, gagawa pa ako nga, B, para may sport tayo.
1: Okay. Sige. Kasi...
3: ay, wala pala ako sa crafting table. Man.
2: Insert omsim gif. Insert omsim.
1: Okay. Omsim.
3: Dami-dami.
2: Insert omsim gif.
1: Huwag mo siya i-double chest. Huwag mo siya i-double chest. Dapat separate siya.
3: Okay. Wait.
1: Ay,
2: gusto mo ba ipakita
1: ko? Ganito. O yan. Separate yan. Ako na maklaim dito. Oh, uy. Yan, okay.
3: Uy, matala no!
1: Yun niya, separate. Yun niya. I-separate siya. Kada chest is one chest per ano. Ship.
3: Wala lang.
2: Dosa o ako.
1: Oh, pwede siya ganun, love. Oh, pwede yung ganun.
3: Bay! Akong screen! Naka-double chest siya!
1: Hindi, uy.
3: Nawa akong screen.
1: Hindi. Trust. Hindi siya nag-double chest sa akin.
3: What the hell?
1: Okay, visual glitch. Hindi, ako lang kaya.
3: Sige, ikaw na butang.
2: Hebemos bathroom.
1: Anak!
3: So wait lang, magbuhat ako ng chest. Wait lang.
1: Sige, pagbuhat ng chest.
2: I'm gonna take off my armor.
1: Alam ko may tutorial tong si Kuya Pio nyo eh. Kuya Pio, which is yung owner ng server. So, shoutout sa kanya.
3: Sound sa tutorial.
1: Oh my God!
3: Oh! Wala no? Oh!
1: Hey, wala. Natawa ko. Sorry.
3: Kasi na ah. Tawag ilong ay...
2: Okay. Bad one.
3: Hoy! Mga
1: hapas
3: lupa, kailang mabukay na kayo ng isang layer.
1: Okay, ganyan ang design. So dito, magbibenta tayo ng harap-harapan dito. Tapos, dito sa likod, yan yung kitchen. Dito tayo gagawa ng mga ano. So bali, may mag-supply. May mag-supply. So ibig sabihin yan, dapat may farm tayo daan. So yung utilize natin yung farm dito sa loob. Okay, Gab, yung floorings, i-ano muna, pati yung ilaw sa taas.
3: Kaya tamad na ako maghukad. Kaya nga maghukad.
1: 37 plus 91 equals, that is
4: 128.
1: Ayan. Yeah, ito ilalagay ko sa sign dito sa labas.
3: Uy, gabo! Ano yan? Ba't mo yan binuo? Ha?
1: Paulo's fried chicken.
3: Ako, tingnan
4: aray ko.
3: Likod mo! Likod mo! Ba't mo yan binuo?
0: Ulo, sanay na ako.
1: Hindi kaya Paul, eto, kaya lang namin tinawagan Paulo's Fried Chicken to in honor of you, syempre hindi talaga pwede na.
0: Naman.
1: This is in honor of your efforts. Ikaw na yung chairman, syempre marami kang babaguhin.
3: Gio, di ba may milkshake ba dito na binibenta?
0: Para lang, sa'yo, oh, sige, lagyan natin. Ano yan?
3: Hindi, alam mo,
0: GNG yan. Hindi, may title yan, GG, Gatas ni Gabo.
1: Kakaiba ka, Ansaldo. Kakaiba ka.
0: Aray ko. Ayos lang, sanay na ako dyan.
3: Bawas social credit!
0: Hindi ko mabawasan yung social credit niya. Yung home credit na lang.
3: No! I'm gonna be broke!
1: Ba't may pork chop dito? Hindi ko na kailangan, hindi mo natin.
4: Aray ko.
0: Waiter, pabili naman ang kodin. At saka ng dalawang kanin.
4: Aray ko.
3: Nasaan ang sabaw?
0: Very good question. Nasaan ang... Meron ba kayong chapsu? Wala po. Meron ba kayong adobo? Meron ba kayong ulalo? Opos na po.
3: Wala po.
4: Wala na bang ulalo?
0: Wala na bang ma-order?
1: Sa... Ba't may bed dito?
4: Aray ko. Aray ko.
3: Waiter, pabili nga po ng isang fried chicken. Subukan po kami ng fried chicken.
0: Okay, tuwang aking misis.
1: Kuya, pabigyan kita ng context.
3: Ano pang meron sa inyo? Ang pagmamahal ko lang sa iyo ang meron sa akin. Ay!
4: Easy!
1: Kuya, bigyan kita ng context. Saan galing yung natuwa ang aking misis na yan?
0: Saan ba yan?
1: Si MSA nag-voice. Gumawa siya ng parody ng Sid Panyawan Herbal Capsule ad.
0: Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Kaya pala familiar eh. Herbal Capsule pala. Sabi ko na eh. Alam ko na may meron siya.
1: Kinesis.
0: Meron siya, ano, merong reference yan eh.
3: Ginagagawin mo ako, J4, ha? Inatake mo talaga ako ng walang ano, ha? Uy! Wala akong ginagawa! Ikaw ay isang mahal na kapit ito.
1: Isa kayong
3: boy
1: shit. J4, akin na yan, B.
3: You are a boy shit. How dare
2: you? You want the cheese fries or the barbecue?
1: Yung fries.
2: Oh, ito na lang. Oh.
1: Huwag lahat. Isa lang yung kunin ko. Grabe ka naman.
3: Oh!
1: Oh my God! Meraki is lagging!
3: Oh!
0: Uy, ang ganda nung picture ni CJ. Pinapayungan ng mga Instanas. Tere B, paki-flash nga yung picture na yan sa screen.
1: Pakita po natin ang picture.
0: Paki-flash ka.
1: Uy, angas
0: na
1: nga.
0: Damn.
1: May support.
0: Sana all.
1: Kaya nga eh, sana all eh. May support ng ganun
6: eh. Pagdating ko ng school, sabi
1: bro, naman ang mga bata. Uy, oh. Perfect opportunity. Nandito naman yung si Kuya CJ. Ituloy niyo yung topic niyo.
2: Uy, Gio, wanna know how many stacks of cheese fries I have right now?
1: Ilan?
2: You know, 1, 2, 3, 4. All 64 stacks of, ano?
1: Lala ka talaga eh, no? J4, no? Meron ka atang tama sa utak, J4. Okay.
2: Yes.
3: Eh, nakatakas kasi ng mental hospital kaya ganyan.
0: Easy, wag yung gawin
1: easy,
0: biro
1: yan. Easy, easy. Wag ganun.
0: Wag ganun, tol. Wag ganun.
3: Aray! Natakas
4: aray ko
3: pala.
1: Chesh shop. Create. Buy price. Magkano kaya ang pambili natin? Okay. J4, can you check the competitor shop?
4: Aray ko!
1: Can you check how much they sell the potato the cheese fries?
3: Paano? Ay, meron pa lang Jollibee dito.
2: Under construction.
3: Teka, paano ba ako mag-check ng mga pagkain?
1: Okay, 150 tapos yun. Hindi, pwede 150. Bawal yan, hindi. 50, pwede. 60. Yung sale price natin, wala, zero.
2: Gio, ito na lang gawin natin. Ito na lang gawin natin. As your LARP advisor, every time someone goes to...
1: Guys, tingnan nyo. May cheese price na dito. Tingnan nyo.
3: Oh. Natesting ko. Teka, wait lang.
1: Gio, nalas of signal si Kuya Pao. Naku po, delikado po na LOS si Kuya Pao. Pam, bihirang yan.
2: Gio. Hear me out. Gio, gabo. Listen. As your number one LARPer, ito na lang gawin nating business model. If someone goes into PFC consistently every day without going into any other restaurant, we will pay for their grocery.
3: Grabe.
2: Yes, it works.
1: May bumili ka?
2: Gio, if they stay loyal to our restaurant, we will pay for their grocery.
1: Bet.
2: And we will give them merch.
1: Bet. Okay, so looks like pwede kang magbita 60 for fries. Hindi, tingnan ko yung PW pot core kasi dapat competitive tayo ng pricing sa kanila. Magkano yung sa kanila? 150.
2: Legends lang.
1: Ay, grabe, 150. Yung fries nila, 100. Tapos yung okay. So, 150. Masyadong mura tayo. Okay, I see.
2: Legends.
1: So, 150. Siyempre, change tayo na ano.
2: Gabi-gabo!
3: Teka, Gio, paano ba ako mag-check ng yung mga pagkain na ganyan?
1: Okay. Kung
3: saan ako mag-check, Jesus ko, Lord.
1: So, 150 yung cheese price. Hindi, pwede mo i-check recipe menu. Tapos, punta ka dun sa custom food recipes. Nandun yung recipes ng
3: / recipe menu.
1: Dito.
6: Oy, for sale ang ownership ng Meraki nasa auction house.
3: What?
1: 500 million!
3: Oh my God!
1: Bro, pwede natin bilihin yung Meraki, bro. 500 million lang, guys.
3: 500 million? Ay, pre, may onigiri pala sila dito. Holy.
1: So, may onigiri sila dyan, pero nga dyan, beer eh.
3: Wow. May chicken wing. Grabe! May tatlong flavors pala ng fries. Barbecue, cheese, sour and cream. Holy!
1: Kaya nga eh.
3: Ang galing. Talagang may potato corner na tayo.
1: Ngayon, nagbibenta tayo ng ano, multi ano tayo ng restaurant. So, syempre, ang gagawin natin, number one, magbenta tayo ng cheese fries. Cheese fries lang, wala tayong iba. Ay, hindi, dapat regular fries to. Wait lang, paano ko to i-end? Cheese shop.
3: Koalisin ko to. Tanawin niyo ang suga ba? Okay ba?
2: Mukha na tong wax.
1: Ayan. Wax. J4, asan ka na J4?
2: Ay.
1: Sayin ito.
3: Oh, okay na yung suga ba? Shroomlight akong gamit ba?
2: Eh? Dami kong cheese fries!
3: Ang galing. Ang galing ako ang mga tortillas. Kasi okay siya. Ay, okay po tayo! Okay po sa ambience. Ano na lahat ang gamiton? Shroomlight na lang.
1: Na parabang lumang restaurant, no? Pero sige lang.
3: Uy, at least okay po kayo. Authentic ba? Authentic. Yung ambience.
1: Ayaw pala, Gab. Ikaw bahala siguro sa tables, no? Para meron may...
3: Ako na para. Leave it to me.
1: Derby, gusto mo ba ng malaki? Derby, gusto mo... Ito, bigay ko sa'yo itong stick ko. Sa'yo niya. Kainin
2: niya. Gio, tingnan mo ko. Diabetes wait, simulator.
3: Teka, wait lang. Ay, motion ba tayo dito? Oy! Magkakaroon na lang
1: cholesterol! Dami nyo lang kinahin na fries!
3: Magkakaroon na lang cholesterol!
4: Aray ko!
1: Uy, ang dilim-dilim dito! Ano ba? Magtatay sila sa dilim?
3: Hindi, ito. Lalagay lang ganito. Ano muna ako? Lalagay ba ako ng...
2: Butas! Sige, ubusin ko na lang yung barbecue fries kapag ayaw mo sa... Ah, spicy! Oh, it's so spicy, bro. Oh my god. I'm gonna keep eating.
3: Ayan! What is mo? Okay kayo!
2: Wait lang. Therapy. Watch me ubos full barbecue fries. 19 na lang yung barbecue fries ko. 18. 17.
1: Therapy. Kumain ka na, Therapy.
2: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3: wala na guys! 3, Supra na to ano, to bed.
2: 1, 0! Ay! Naubos ko na yung
1: bubble. Ito, gab. Kailangan natin, meron tayong parang ano.
3: So na basically, smoker.
1: Oh, dito yung okay, so dito yung ito, ihahatiin natin to. Maglagay tayo ng design. So meron tayong
3: pag-aaral
1: yan, ganyan.
3: Ah, addict na ako. Nasaan yung barbecue fries? Naubusan na ako. Lagyan mo ng ano, pre? Lababo.
2: Naubusan na ako ng barbecue
1: fries. Ay, G, distract ka.
3: Saan yung panglaba ko dito?
1: Alis ka nga dyan, J4, nakaka-distract ka.
2: Wala na tayo.
1: So dito yung smoker, dito yung magluluto. Oh, dito tayo magluluto ng... ang alam ko, wait lang, recipe menu. Dito natin iluluto yung chicken wings at yung fries. Chicken wings and fries.
3: Okay.
1: Pati rin yung... Ano, wait lang, ano kayong mga benta natin?
3: Ay, hindi na to isang ano, smoky area kung saan ano, lutoy lahat. May hiwalay section ba?
1: Oh, may hiwalay section. Oh, hiwalay natin yan. Bali, isa-separate natin to. Dito natin iluluto yung manok.
3: Oh, manok.
1: Dito yung manok, so lagay tayo ng balat
2: for manok.
1: Dito naman, dito yung burger.
3: Burger, okay.
2: Ako na lang magiging cameraman. Wait lang nga.
3: Okay.
1: Dito yung burger.
2: We're back.
1: Diabetes, meron ata itong...
3: Hindi, diabetes. May high cholesterol na si J4.
1: Yun lang. Good luck ka lang sa buhay mo, J4.
2: Therapy, dito sa screen ko, meron akong Fulbright. I can be cameraman. So I have nothing.
1: Is ka nga dito, okay, JP. Is ka nga dito.
2: Oh! Oh!
0: Doon nga ako manonood sa ano, sa LARP ni ano, doon sa LARP ni Red Dicky. Oh! Yung multi-view ng mga chairman.
1: Kaya yeah, nga, multi-view ng mga chairman, yung kay Red Dicky, ano.
0: Teka, multi-view teka. Ng mga chairman.
1: Oo, mga multi-view ng mga chairman dito eh, no? Tingnan mo. Lahat,
0: oh
1: no?
0: Oh my God. Kun, eh. Oh my God. Si Spider-Man of all people nandiyan.
1: Spider-Man sa preschool. Hey,
0: Spider-Man. Yo.
1: Okay, so ito, gab. Smoking na dito yung tagaluto. Dito natin luto yung manok. Okay. O manok dito. Dito na malas yung burger.
3: Ano na yung fries? Burger.
1: Yung fries naman, since ang fries naman, wait lang, tingnan ko nga yung ano, recipe menu ulit para sa fries. Yung fries kasi is smoked din, so dapat isang okay. Isang smoker dito. Or di kaya i-move na, oh, isang smoke. Hindi, oh, tama. Isang smoker dito.
3: Okay, got it.
1: Alternatively, pwede naman din natin isabay din sa chicken. Pero, kaya kong hinawala yung ano eh. Ay, hindi. Dito yung dito yung manok.
3: Yung burger lilipat.
1: Yung burger naman crafting table lang naman yun eh. Kailangan ng tinapay at saka ng pork chop.
3: Kailangan natin ng
1: lababo dito J ito Gab dito yung lababo dito yung lababo.
3: Pero wait lang. Nagkailangan natin ng area kung saan doon yung magiging station natin for the burger.
1: Dito, sa tabi. Tabi ng fries.
3: Alright, okay, good.
1: Yes, you. Okay, so tuloy-tuloy. Ba't wala tayong theme song, no? Na-realize ko lang, wala tayong wala. Theme song.
3: Kanina ko pa ka
2: nakapansin. Wala tayong
3: theme song. Wala tayong theme song,
1: ano ba yan? Para tayo nag-ano dito. Para tayo nag-
0: Sabayang pagbigkas.
2: Ako, say hi to the camera. Say hi to the camera. Oh, ako nang bibig. Ako nang camera.
1: Ah? Say hi? Oh, goodbye!
2: Yes. Ano ba yan? Terepihin mo pala kung kami para mo sinusokusigat eh.
0: Gio.
1: Oh.
0: Iba pa rin yung hit nung dati mong BGM. As much as gusto ko tong bago, iba pa rin yung OG eh.
1: Oo.
0: There's pero something. Terem, pakibalik na.
2: Oy!
3: Binalik na kita, oo. Oh.
2: Live by a satellite.
1: Alis kayo mga bading! Alis ka kayo mga bading!
2: Alam mo taong nadamay dyan! Hoy! Taong nadamay dyan!
1: Alis nga kayo mga bading! Kainis kayo! Kainis kayo eh!
2: Kaya nga ka po bading! Duel nga ka po!
1: What if Gab, magbenta din tayo ng malunggay pandesal?
3: Meron ba?
1: Meron yun, Gab. Hawak ko na yun, Gab.
0: How about toasted show? Pow.
2: Gabo, can we do?
1: Ayun o.
3: Oh my God! Malunggay pandesal. Lamina o
2: pastos. Gabo, can we do it?
3: Alit na mo.
2: Can we do it?
3: Ayoko!
1: Oy!
0: Ano yun?
2: Oh, but that's the wrong one. That sounds sus, bro.
1: Lagay na tayo. Lagay na ko ng pandesal. Ayan, may malunggay pandesal dito. 60.
3: Ano, gusto mo ng ano? Maglalap na naman tayo?
2: Wait lang.
0: Invite
3: kita. Malunggay pandesal.
0: I am an architect. Lami kayo, busog kayo, yo. Busog kayo, tapos spelling niyo.
2: Kaya na be short.
1: Kita nyo.
3: Oh, bay. Nakapunta. Lami, Jud ni Bay.
0: Lami.
2: Only one round.
0: Gabo. Masabi ko lang sa mga, ano natin, sa mga binibenta po naming manok dyan. Ano yan? Kadako, kalami.
3: Correct.
1: Ano? Hindi, palitan ko.
3: Mas lami.
2: Lami ang inyong.
0: Lami.
3: No.
0: Erase.
1: Ups! Ups!
3: Iba na yun!
0: Oy, J4, LARP responsibly, hindi yung mga ganyang katarantaduhan, ha?
2: Media quest, pag nanonood kayo, Lami ang iyo.
3: Hoy!
6: Uy, uy, uy!
3: Huwag ganon!
0: Easy!
1: Easy, easy!
0: Paano mo nadali nung Abrams na yun? Nagtatago na naman.
3: Gio.
0: Oh my God, the hell down.
3: Feeling ba? Bailuan ba na to?
1: Oo.
3: What's your prefer name mo?
2: Let it be, can we do while I'm bored?
1: Siguro consistent kaya ta. Kung sa man, mas prefer name mo.
3: What if calcite itong gamitin? What if calcite itong gamitin? Murag mo replica as yun ano ba?
1: Sige, pwede set. Pwede set. Calcite.
3: Try na ako.
1: Try lang ako.
2: Accept request.
1: Ito 'di ba Kuya Pao, solid ng binta, solid to Kuya Pao eh.
0: Pero nang dahil diyan lahat ng mga empleyado sa server ng Meraki plus 1,000 social credit.
1: Nagdu-duel sila. Ayun, naglalaban na si Terebi at si J4. Holy shit.
0: Terebi versus J4. Oh my God. Dati ano yan, Terebi versus Chito. Ano na ngayon? Terebi versus J4. Destined
3: oh my
0: for
3: God. It's not 1.8 anymore, bro. Naglalabanan na. Oh my
1: Plata. GG's.
3: Imbi. What the fuck?
1: TP Gabriel.
0: How the heck was that a non-pen?
1: Okay ba to? Okay ba yung design?
3: Paano nangyari? Tanawa daw. Imagine daw.
1: I think okay siya. Medyo realistic siya eh. Kasi yung idea nito
2: imagine
1: parang
2: dragon.
1: Ano siya.
2: Baka imagine
3: dragon. Baka itong mga typical good na ano, na silly na ginagamit sa mga office o mga ano.
2: Baka imagine dragon din. Ay, mali.
3: Ah, oy!
0: Ha?
3: Imagine dragon daw.
0: Imagine Dragon. Random question. Kailangan, gusto niyo ba ibalik ko yung mga Forza Knights?
1: Pwede rin.
0: Pero hindi, yes. not tonight. Siguro sa isang episode ng ano.
1: Oo.
0: Sa isang episode ng Good Evening Smiley, si babalik ko yan.
2: Uy, alam ko dati, Before, kinakalkal ko yung virtual camera habang nag-aano si Kuya Pao.
0: Gawin mo ulit yun, J4. Gawin mo ulit yun. Lagyan mo ulit ng mga ano...
2: Oh sponsor. Yung ano, sponsor, tapos may mga ano pa, may daming network na sa simulcast.
0: Oh Lord, I'm back in the Chinese Sweat Lord server.
2: Kuya Anjo, are you watching Kuya Anjo? I'm sorry for what I'm about to do when Kuya Pao streams it. Forza Knights. I'm sorry for what I'm about to do.
1: Magsilabasa na yung legal till ng ABS.
3: Ay! Ba't kaya tama mo ako?
1: Ha?
3: Ano yung nakikita ko sa TOC?
1: Bakit?
0: Ano yan?
1: Ano yan? Si MSito ha! Si MSito!
0: I'm sorry.
3: Hindi ko pala napansin.
0: Nakano pala yun? Oh my
1: God. Kakaiba ka na Big Thunder mapa eh.
0: Hindi ko napansin.
2: Gio. Idol ko talaga yung mga taga-AKS. Mami, ko na sa korte.
1: Yeah, so nagbebenta tayo ng malunggay pandesal sa isang restaurant. Sa isang fast food restaurant eh, no? Solid.
0: Ano yan? Breakfast meal. All day.
1: Oh, yan yung
3: breakfast meal. Yan ang ang solid.
2: Gio. Pag nag-Forza Nights, ito
1: Pwede ko din siya yan, no? Rename. Ito yung, lagay ko dito, breakfast meal.
2: Gio. Kuya Pao.
0: Push meter out B1.
2: Ito na lang yung masasabi ko. Pag nag-Forza Nights si Kuya Pao, ito na lang masasabi ko. Idol ko talaga yung ABS. Mamimit ko na sa korte, oh.
0: Grabe. Oy, oh my Kenny, God. clip that.
1: Sorry, ABS. Sira ulo ka, Jay.
3: Naubusan ako ng calcite, Oli.
1: Hey, bili ka lang ng calcite. Welcome to the new restaurant, Blue Wave.
3: Ano ba ang pangalan ng restaurant natin?
1: Paolo's Thai Chicken.
0: PFC.
3: Ito yung jingle natin.
0: PFC.
3: Mula by Rami.
0: Ano yun? Ano yun?
7: Ang random.
0: Ang random. Hindi ko alam yun ha. Pasalamat kayo. Hindi pa ako bisdak pa.
8: Oh my God. Ba't ito?
7: Ang random.
3: Ito yung translation.
0: Stretchable naman kasi yung fried chicken.
3: Oh my God.
0: Oh. Yung fried, at least yung fried chicken hindi yung pusit, di ba? Pag nag-uusap kami sa NR, son, ganyan. Tapos may echo, may special na echo yun. Yun yung gagawin kong official na son, soundbite ng...
3: Ano ba yan? Piento! Po!
0: Siento! Uno mas uno.
2: Ang maitim na... Ang maitim na MSA.
0: Ano?
8: Ayan! Oh!
3: Tawal yun! Tawal yun ba yun?
0: J4, Selma mo.
3: Razer!
8: Alma may bro. Punta tayo na yung cinema. Kawan natin baka may 100 pesos.
3: Cinema?
8: May 100 pesos na available sa SM.
3: Holy, ang ganda, pre! Tingnan mo yung interior! Ang ganda!
1: Oh my God! Perfect! Sa loob na lang, kuya. Sa loob na lang.
0: Ang linis.
2: Mamimiss ko na siguro na yung mga idol ko. Let's go!
1: Okay. Ito yung gagawin natin. Ito. Gab. Organization of, ano. Dito yung mga supply natin. So, lagay tayo ng mga... Hindi chest. Dapat barrel. Yung mga barrel.
3: Ay, putik. Okay. Hoy, J4. Total, wala kang ginagawa dyan. Move your ass. Gawa ka ng chest.
1: You're destroying property.
0: CR?
3: Oh!
0: Did somebody say CR?
1: CR.
0: Please be down.
1: MSA.
0: Asan ba si Asti? Asan ba si Asti? Pag-inanan mo siya.
2: Nasa CR ako ng mga lalaki.
1: Mga kaibigan, MSA, papayag ka ba? Alauna ka na yun. Oo. Papayag ka hanggang alauna ka.
0: Teka lang, MSA, antay mo yung, ipe-play ko para sa iyo yung pool na, na music.
8: Alauna!
0: Ito.
1: Yes, MSA show from 11:30 to 1. Okay lang ba sa'yo?
0: Guys, panoorin nyo nga po pala yung aming
8: pinamagaling na. 11:30 to 1, ang dami ko itatopic mamaya. Oh my God.
1: Extend ko yung MT. Ah, gusto mo?
2: Oh, ito ka lang, babe. Huwag mo yan ipakita. Oy! Oy! Oh! No!
7: Kami lalab.
2: Bro, the same base.
1: Okay lang ba sa'yo, MSA? 11:30 ka na yun.
3: Oh, MSA! Sakripisyo ng
1: alauna.
3: Sa Pilipinas nating mahal.
1: Na hanggang alauna, boss.
8: Hanggang alauna? Oh my God.
1: Kau, baka gusto mo MSA?
8: Lala!
1: Kau! Decision mo yan.
3: Oh, ayaw mo pre, halikan ka ni Therapy.
1: Oo.
8: Gag!
1: Say your decision bro, say your decision. Walahi bro, walahi.
3: Walahi. Say walahi bro, say walahi.
8: Agaga?
1: Okay, ito na lang. Mga kaibigan, may tulugan extended until 11:30. So 11:30 na si MSA, guys. Okay lang ba si MSA?
0: Yun.
8: Okay, guys, sige.
1: Okay, 11:30 na si MSA, guys. Okay, very good. At dahil wala pa tayong advert, at dahil hindi tayo nag-commercial, nagpagbabalik po ang may tulugan.
8: Teka, nagbago ka? Oh my God. Sige na, hindi ko alam. Napaka-confuse.
2: Gabo! Gabo!

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lahat ng kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosan Beauty.
1: Hi, guys. Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga.

0: J4, ba't ka nag-e-edit? Ano yan? Ba't nag...
1: Ha? Ano na-edit?
0: Ah! In-edit niya si Rene! In-edit niya si Rene!
1: Ah! Hoy! Hoy! Bawal yun! Oh my God!
0: Anak! Bakit anong ginagawa mo, J4?
2: Rene! Wait lang!
1: Patayin nyo lang!
0: Kaya pa, nakita mo naman siguro yung sinend kong picture, no? Bobet Craft.
3: Can you let the kid rest in peace?
1: J4 talaga eh!
0: Oh my god, J4!
1: Lala, pre, lala! Oh my God.
4: Between na Mindanao daw.
5: Wala na, zero na yung social credits niyan, wala na.
1: zero na.
5: Wala na, Lord.
1: Kakabalik lang ng programa, ito lang agad marinig ko. Pati po niya, bro. Oh my God. Ayan, okay. Ay, hindi pala na. Oh, mga kaibigan, nagbabalik na yung may tulog ka.
0: Oo nga, magbabalik po ang ating may tulog. Last 30 minutes. We're still building the restaurant as always.
1: Panawa ang gawag ba yun? Napatay!
0: Sheesh! Napaka-angas! Aesthetic pa! May aesthetic pa sa labas!
5: Aesthetic!
1: Aesthetic!
0: Aesthetic!

0: Sex, hoy.
1: Di pero sa ibang meron pang MSA higa kam sa tabi ng may tulugan do.
2: Ang galing no, ang galing.
0: Ang galing higa kam.
2: Kaya nga higa kam. Ang galing ng my radio. Ang galing ng paghiga ni MSA.
3: guys. Alam niyo gagawin natin. Tatawagin natin si MSA gamit ang kanyang number.
2: Tawagin ko.
4: O, wag lang kayo mandodox, ha?
0: O nga.
1: Wag mo lang inapas yung number ni Miss na.
0: Ilima mo, Ali. Ay.
1: Ilima. Ay, wala.
4: Uy,
3: Ali. Wala.
1: Easy.
2: No way, baby. Ang lalang
1: mo. Okay. J4, Saldo, and Blue Wave. Kayong tatlo, kayo yung employees ng restaurant na to. Gets? Kayong tatlo yung magiging first employees.
2: Ako dito ang magluluto, ah. Ang iba mag...
1: Ikaw ang magluluto. Ikaw, Blue Wave, ang security guard. Si J4 ang marketing.
2: Yes.
3: Uy, gabo. Kuya Pao,
1: oh, dapat may tambayan ka dito, ano, Blue Wave. Dapat may tambayan.
3: Kuya Pao, Gabo, hear me out. For our first marketing plan, every time someone...
2: Don't.
3: Ito, Kuya Pao, Gabo.
2: Welcome to PFC. May I take your order?
1: Pwede yung skin ni Terry Totem. Nakita ko yung skin ni Terry Totem of Undying eh.
3: Guys, meron akong plano para sa restaurant na to.
1: Gab, paano tayo magkaroon ng customer kung wala pa tayong lamesa?
3: Hindi, ito.
0: Fence, tapos pressure.
2: Yan ang tanong. May cushion ba dito sa may rack?
1: Wala pa.
2: Oo, sige, pagawa na lang tayo ng ano, stairs na lang.
0: Hindi pa nilalapas yung cushion eh.
3: Wait lang, Gio, Gabo, I have an idea. Hear me out.
1: Mm-hmm.
3: Okay. Kuya Pao, makinig ka din. Because, ito, every time someone goes inside a PFC and they never go to any other restaurant ever again,

0: Anong klaseng tactic yun ay?
1: Lord.
2: Okay na to siguro no sa labas no. I mean out of touch sa iba pero still.
1: Hey, abulo ka. Unsa? Bye. Okay, okay pa sa imo magbutan kung pangalan mesa sa gawas po no, outdoor eating.
3: That is an idea hey, ano from your
2: ang gawin natin dito since flat naman dito yung ano, yung lupa. Pwede mo naman i oh. Tapos lagay ka dito ng parang
1: expand, fence. Expand na lang. Pag-expand ta diri kay at least apay na magud sila ano ang restaurant de habang galigo sila de diretso pa diri
3: nagawas. That is an idea from your uncle J4 Nielsen.
1: Oh my god.
3: Ay, grabe! Oh! My idea wasn't bad. It's effective. It's effective. Trust me. What's wrong with my idea?
1: Uy, nag-prepare tayo!
4: Babalik na pala. No! Oh my god. Ano nakikita ko sa chat?
5: Between ng Mindanao.
2: Kita mo yung sinan namin? May renek, may bobet craft dyan eh. May bobet craft dyan.
4: Ayong tayaan.
0: Oh, oh,
4: ano ba naman yan?
0: Liberal resident.
4: Kami si Rene!
1: Hoy!
4: Oh, na!
2: Rene! Bituin ang Mindanao
3: Network!
4: Alam niyo naman na nangyari si Dedite, di Rente.
0: By the way, nagkaroon ng... Guys, by the way, nagkaroon pa na... Nakita ko sa Facebook, nagkaroon ng statue si Charlie Kirk.
4: Pahingin ako ng link ng satellite feed.
1: Ano ko naka-statue si Charlie Kirk?
4: Meron ba tayo satellite feed link?
1: Hindi, alam niyo, hindi. Alam niyo guys, si Charlie Kirk, naka-statue siya bigla, tapos natanggal.
0: What?
4: Oh, hell na.
1: Kasi daw, wala na silang
4: permit. Para ko'y makapanood ng VRC.
0: Please na...
2: So basically, dapat ma-supply natin yan. Pag may sold out, luto tayo, dito natin ibalik. Ganun lang yan. Simple lang yung sistema natin.
4: Ulok. Ay, mali.
0: Oh.
1: Ulok! Ulok! Ulok! Ulok!
3: Kamisi!
4: Medyo malaga kasi naka-ready na yung pagtatopic ko dito. Oh my god, dude. Mamaya po yung 11:30.
1: Ano ba ito topic mo? Kung gaano ba kalaki ang ilong ni Gio?
4: Hindi! tatlo at apat.
2: No. Hinati ko ito. Kita mo yung ano ko. Hinati ko sa dalawa. Dito yung main dish. Dito yung breakfast natin. Meron tayong breakfast. Hinati
1: ko.
0: Hiwalay.
1: Okay.
0: Yo. Ano yan sa feed ng mine? Karapat ang wide. Ay, nawala na. Okay na pala.
1: Sige, saan dito?
2: Pero kasing MSA cam sa tabi kasi, Blue Wave.
1: Sa English breakfast ay, dito?
4: Big camera.
1: Saan si Gio? Biglang nawala. Ano ba? Parang multo.
0: Uy.
1: Ay, andito pala.
4: Ito ko na sa tabi.
1: Sorry, bulag po ako. Akala ko nasa labas.
4: Bagong mismong camera position kasi ang tagal ng ano ko tong camera position na to. Itong gamit ko nga.
0: Thank you.
1: Asa, mo giingon na pang breakfast?
2: Thank you. Kung asa nakabutang ang pandesal ron?
1: Then guys, pikas?
2: Kala ang main dish, so...
1: Main dish, fries, okay.
2: Chicken at saka burger.
1: Okay.
4: Yun, ako.
1: Ano ba yan? Umuulan dito.
4: Ay, umuulan sa inyo?
1: Oo, binabantayin ko lang. Baka magbaano naman sa amin.
4: Sa IRA. Okay.
0: Okay naman sa amin.
4: Pero okay dito.
5: Okay dito.
0: Bukas, mabibigyan.
2: Ito na.
0: Wala yung pasok.
2: Kasi teleport ka dito, Seta. Seta din.
0: Call and girl.
2: Siguro may entrance tayo. Dito natin sila ipaano sa entrance. Dito tayo. Dito yung entrance natin. Tapos PW create.
4: PWD. Ay, mali.
2: Tapos pause.
1: PWD!
2: PW create.

0: Now, PFC.
1: Apaka ano mo talaga, MS?
0: Hindi na claim. Aray mo. Claim daw.
2: Wala pa yung camera kay Gio. Huwag sa akin.
3: Person with the good stuff. PWD person with the good stuff.
0: Bilang, gagawa ko ng claim ko. Bigyan ko kayo lahat ng trust yung mga members ng Smile Waka.
1: Alam mo,
0: okay.
1: Alam mo kung supported lang sana yung image format dito, gagawa talaga ng poster na
0: PFC 24 hours
1: day. Maglagay ito na 24-7.
0: Tumpo sa may tulog yung Athena.
1: Ow!
3: Walang tulog.
1: Ay, gagi! Patasira ko!
0: Trust Migs Corp. Ayan, si Migs. Ayan.
2: Ay, nad nyo na ako. Okay, good.
3: Bro, I can't hit Terebi anymore.
0: Yeah, kasi hindi na pwede ganun. Mayos kayo.
2: Alala ako.
3: I guess, ano na lang yung sword na to.
2: Oh ay, malay.
0: Gagawa ko ng ano ah, PW, create, tapos PFC, no, pow, fried chicken.
2: Down here. Yo!
1: Yo!
0: PFC na lang, PFC. Confirm, 1,000. Okay, meron na tayong warp, ang pangalan PFC.
4: Ay, may bahay pa na to.
1: Nabala yung itlog?
2: Oo! Okay.
1: Diba, yung mga adobo ba nahihalong itlog?
0: Wala! Chicken mangani!
3: Ano ba?
1: Lami unta na po.
0: Wala sa baka, makinus o tubig.
3: Lami ang... Ay, mali.
1: Iba yun, huwag kang ganun.
0: Kung ba may sinabi si Rocky Tulpo, lami ang imong...
4: Uy!
3: Oh,
4: na. Anak, anak ko yan.
3: Lami.
5: Eh, anong lami?
1: Lami okay. Ang shoot-an.
0: Paolo's Fried Chicken. Let's go! Back on everyone!
5: FC pre. Ano ano dyan? Spicy ano? May spicy ano ba dyan? PFC.
0: No, you didn't.
1: Merong spicy, pero ano... Spicy yung spicy chicken, yung lava chicken. Na ginawa ni
0: Steve. Oo nga, no?
1: Lalalalama! Chichichichicken!
0: Pero maglagay ka na ng table. Maglagay ka na ng table, Gab. After nyo maglagay ng table,
1: arisyon na yung chicken. Nangita pa kong design yung sao ng table. Huwag ang mga chairs.
0: After nyan, Gab. Pwede kunin. Anong kunin? Ay, yung stone? Oo, kunin mo na. Oo, go. Go.
1: Bibigyan natin restaurant chairs and tables.
4: I swear to God.
3: Yeah, hey, let's go. Wait lang, gumagawa ako ng logo.
0: Anong logo? Logo ng PFC?
1: Pambirang yes. Logo. Pambirang log to.
0: Malunggay Pandesal 60. Malunggay Pandesal 60.
1: Hey.
0: Okay, ito yung mga recipe. Gab, yung fries daw dapat iluto sa smoker. Yung pagluto niyan, baked potatoes. So dapat nakaluto na tayo daan ng baked potatoes.
1: Okay.
0: For burger naman, kailangan natin ng dalawang bread at isang pork chop. Pork chop ba 'yun?
1: Para sa burger?
0: Recipe menu, tinan ko nga.
1: That's weird.
0: Dalawang bread at isang steak. Uy! Ay, dude!
1: Uy,
0: tingnan! Bone block! Grabe!
1: Bone block?
0: May bone block sa tayo! Lakbakan!
2: Buto ba
1: saan ba yan?
2: Bone block ay mali.
1: Anong bo? Ha?
4: Bone.
1: Lalag mo yung say. Nakalimutan ko na ang i-search ko, Diyos ko Lord.
0: Lame isa nga ni table seat something kemi
1: room. Chair sa tables, teka nangita pa kong design po dun saon.
2: You should eat.
1: Let's see.
0: Ang ganda, ang galing. Si Derby nagsi-CR, wag mo i-open.
2: Nag-CCR!
0: Naruto! Wala naman dito init doon! Ito yung init doon! Ba't ka nag-swimming sa init doon, Roscarnas? Ba't ka nag-swimming sa init doon? Ano ka niya? Damak! Damak! Bakit nag-swimming sa iniduro?
1: Abdi, amoy tae na yan!
2: Sa iniduro?
1: Amoy tae na yan!
2: Alis kayo dyan! Alis kayo dyan! Alis kayo dyan!
1: Contamination!
0: Bah! Si Terry ba naman kasi? Ba't ka pumasok sa loob?
4: Ay, nako mo.
1: Tarantato!
0: Kado na lang yun. MSA, mag-join ka nga ni Rocky. Visit ka.
2: Hindi ako makapagano. I am something to do, mamaya.
0: Ano yan? Ayun,
2: mamaya.
1: Oh my God. Ay, bao mo, Terebe! Maligo ka!
0: Yung iniduro, tingnan mo yung iniduro. Napaka-basic. Tingnan mo, Gab.
2: Buri-duri-din na ako mamaya. Oh my God, Gagi. Gumagawa daw siya na CR.
1: Lumalabas na.
0: Di, pero ito.
1: Lumabas na.
0: Hoy, wag kayong mag-collect ng ano, ng... Mag-collect yan, ilaw yan sa tubig. Pinailawan yung tubig kasi.
1: Kulang ba? Naglalag na ang SMP, Diyos ko Lord.
0: Hindi, kasi, madaming masyadong taon na yun eh. 100 plus. Grabe.
1: My God.
0: Masyadong demanding na yun yung
2: pero hindi taon. Po muna ako maglalaro ng merahag sa show ko. Ang dami ko pag-uusap. Ewan ko. Kaya pa.
4: Oh my God.
0: Pinakto. Love trip masyado, visit kayo. Sino kasi nag-desisyon na mag-swimming sa... Sino kasi nag-desisyon? Ba't ka nandito sa loob ng iniduro?
1: lala.
0: Habemos bathroom.
2: Eh, ganito.
0: Ha? Ano nga message? Sige.
2: Hanggang alas 12 na kayo.
0: Alas 12 kami. So, 12 to 1 ka?
2: Oo.
0: Anak! Okay! Ito na may tulugan. 2 hours para to na kami. Uy, gondo! Uy, grabe!
2: 2 hours!
3: Sige. Nakagawa na ako ng poster. Tingnan nyo. Okay na.
0: Okay, tingnan natin yung poster ni J4 Gainza. Pakita po natin, Derby.
2: The next day pa talaga, guys.
1: Kuhin ko nga.
2: I need to talk to my friends.
1: Gago!
2: Wait lang, basahin natin. Kauna-unahan sa Beraki. Manok na totoo. Walang iniiwan. Walang magugutoman. Number one, manok mula Batanes hanggang Holob. Buong bansa.
4: Ito ay
2: PFC. Asin, asin.
0: Ang galing, ang sumulid.
2: PFC.
4: CNN. What the hell?
2: Asin, asin. Rotan. Naglagay pa talaga.
4: Okay.
2: Babalik ako sa ano. Balik muna ako ng kama. Babangon ako ng 11:55. Huwag yung tatawagin.
1: Bangon na!
2: Na J4, huwag
1: kang tatawag. Sa
2: kama! PBR ako.
4: CR.
0: Number one na manok mula Batanes hanggang loong buong bansa. Kauna-unahan sa Meraki. Kasi yung pagbubuka ni Kuya Paweno, solid. Paolo's fried chicken. Tapos walang kanin dyan, no, bossing. Walang kanin, mga ano, walang kanin dito.
4: Sarap kahit walang kanin. Ay,
0: ito yung family sa, ito yung family.
1: Di alam mo pre, itong idea ko. Di ba dito ay, sa gitna, may glass pane. Alam mo yung mga
0: no, dyan, dito dyan, dito dyan, may, ano, diba? May glass pane.
1: Oh, yun, yun ang gagawin ko.
0: Okay, nice. Nag-gets ko yung idea mo. Yup.
3: Kauna-unahan sa Meraki. Meraki Broadcasting
1: Company. Yon, parang ganyan. Oh, wow. Tapos upuan na lang.
0: Ito na yun. Ang maganda din ang orange yung ano natin kasi smile.
1: Yun na nga eh. Meeting talaga.
4: Atay na natin lumabas yung mga, yung mga cushion sa Minecraft. Atay na.
0: Ay, putik.
4: Pag lumabas yung mga cushion sa Minecraft, saka natin improve itong design na to. Para makaupo naman yung mga magda. Ganun.
3: EFC.

0: KFC. Ay, may fortune cookie. Ay.
1: Kaya nga eh.
2: Fortune cookie.
3: Nasend ko na din yung logo para magamit. Para magamit.
1: Dapat kasi, pagdating kasi ng mga susunod na araw, magkakita sila ng picture frame sa server. Palitan ko yung logo, lagi ko talaga yung PFC logo dyan. Timagab, yun yan eh.
2: Correct.
3: As seen on CNN.
0: Teka, teka, what if gawa natin ng fan-made ad?
1: Grabe na
2: fan-made. Pwede!
1: yan yung ini-airis sa ano.
3: Ako yung bagong babysitter ng fan-made community, so ako nagagawa.
0: Insane.
2: Parang ano eh, wait, ganito na lang. Ayan.
3: Tara, kain tayo sa McDo. Ew, yuck po.
0: Ew, yuck. P.I. Pangit, lasa.
1: I would like to announce something that is very concerning in regards to fan-made community, mga kaibigan.
0: Okay.
2: Oh, ano?
1: We have a map supporter, map love, new MAP lover what? Sa fan-made archives, and we are going to ban
0: what?
1: Immediately. Nalaman ko lang through Russell Macarimtal, salamat sa pag-report.
0: No, what the hell?
2: I'm sorry, what?
1: Map enjoyer, map.
3: Yo, yo, pwede ba yung line
0: map yan? As in PDF yo. File.
1: Yeah, yeah.
3: Yo. Oh,
1: we're going to ban
0: magbaban PD.
1: I will send this to you, Blue Wave. Ikaw na bala magban.
3: Ako Gio, na. Okay. Pwede ba ano? Sinong, pwede ba yung linya na yan? Pwede ba yung linya na yan? May busy chat. Pag bawal basahin mo.
1: Ipa-forward ko din sa iyo, J4. Sinan sa akin ni Russ? Sinan sa akin ni Russ?
3: Sin?
1: Grabe. Yan, check.
2: Tayo ay nagde-dead air.
1: Tayo na sa kama. Pakiban Blue Wave, tapos explain mo agad sa FA community. Gawa ka ng announcement, Blue.
3: Gio, tingnan mo yung VC chat. Pwede ba yan sa fanmade chat? Uy! Delivery!
1: Tara, kain na yan ng manok! Ew! Yuck! Dun-din-din-din! Fried chicken na to, pangit, basa!
2: Mag-adag orela lechon ng manok.
3: Ew, yuck! Ew, yuck! Dude, fried chicken na to. Dude. Huwag ako sabihin.
4: Matay na lang.
1: Pero seryoso mga kaibigan, no? Meron pala tayong MAP supporter sa FA Discord. Kaya nalaman ko lang kay ano, kay tawag dito kay Russell. So thank you Russell Macarimtal. Shout out sa iyo.
2: Mabuhay ka Russell.
1: Protector of minors.
2: Yes. Yes.
0: Oh.
2: Mabuhay.
3: Mabuhay ang Sam TV Channel 20. Ay mali.
1: Uy, ganda job, solid. Very good.
2: Yes.
1: At least, pwede ka na mag-date sa labas. Very good. Di kasi gabang naisip ko dito, kasi dito, di ba late to dito? Gusto ko kasi, dito kasi yung ano, gusto ko ilawin ko to. Gusto ko marami tayong ilaw. Ilawin tayong lugar.
2: Magbutang na mga post night, bye. Para at least, ano, good ba?
1: Yeah, dito sa tubig, oo. Pwede. Ikaw, I mean, decision na natin yan. Gawa kasi tayo, kasi ang problema, ang plano ko dito, magpipishport po tayo dito. Kailangan natin mag-inom ng isda.
2: Tama, Jay. Ay, plano po lang ko na mag-fishport para sa mga pang-isda natin.
1: Yeah. Sobra.
2: Sobra.
1: Kaya nga, Paulo's Fried Chicken eh.
2: Taling eh. Kulang pa pala ako ng friends.
1: Oh.
0: Oh, i-discuss mo, teka. Ano i-explain ko? I-discuss ko ba yung username or na?
1: Oh, i-discuss mo.
0: Okay.
1: Kailangan talaga, kailangan i-discuss. Kasi, kawawa kasi yung mga ano, kailangan natin protektahan natin yung community natin. Alam ko meron akong love-hate relationship with the fanmade community, pero kailangan i-protect sila kasi bata sila lahat. Hey, Gab! Tapusin natin to lahat. Dapat matapos natin today to. Ano ba tong CR na to? Ba't ganun lang? Substandard naman ng CR nyo ah.
2: Buhatan pala. Ato na yung taro.
1: Tingnan mo, Gab. Substandard yung... Substandard talaga.
4: Constructed yata yan ang St. Jerome Constructed.
1: Hey, Sen, tingnan mo, Sen. Substandard, Sen.
2: Sa buka sa inidoro.
4: Wala pa yan tubig.
2: Alam mo anong malala? Kanina, nagsi-CR si Terpy. Naliligo pa talaga doon sa tubig.
1: Hindi, si Staros yung nag... Si Stax yung nag... Ano, pumunta dito si Zeta. Naligo siya sa may... Ano, kakalabas si Terpy. Pagpasok niya, nakita ko nasa tubig na siya.
3: I know. Dio, as the marketing chief of PFC, there is a problem with the CR. The problem is equality. In order to solve this equality problem amongst all genders, the bathroom will be shared amongst all genders.
4: What? This is why it's called Pau from China instead of the... Oh my God.
3: Everyone will use the same bathroom.
2: Oh Lord!
4: Tapos biglang sasabihin ni J4, utot kayo sabay-sabay!
3: Yes! Hihi kayo ng sabay-sabay!
4: Magpa-fountain kayo sabay-sabay!
2: What if marami doon, marami kayo doon sa CR, sasabay kayong utot, magka-climate change.
1: Halika dito, sige, experiment natin, halika dito, so pasok kayo, tara, pasok kayo.
2: Climate change.
4: Ano yan? Pantawag dito. Congratulations. Imbes na ozone layer sinira nyo, layer ng tubo ng tubig.
2: Lala.
4: Kaya abangan nyo guys, imbes na atmosphere, water sphere.
1: Gumagawa kasi kami ng restaurant, Sen.
4: Oh.
1: Paolo's Fried Chicken ang pangalan.
4: Ah, kala ko Pao from China.
1: May logo kami. Gusto mo, nakita mo naman siguro, Sen?
4: Oh, nakita ko, J4.
3: Yung poster.
1: Yung visit na kauna-unahan sa Meraki, manok na totoo, walang iniwanan. Walang pag-iwanan. Number one manok mula Batanes hanggang Hulo, buong bansa, Asino 7. Ba't si Derby nag-CR live? At bakit yung iniduro ng at bakit yung iniduro dito cobblestone?
2: Oh, oh my god.
4: Ano to, naluma na, naluma na, nalumaan na.
1: Naluma na, kung gusto ko ka tayo repeat.
4: Medieval. Ano, tiyang dito. Hindi ko rin kung gusto Terebi Terebi gumagamit expired na toilet, hindi pa pinaayos na tubero.
3: Na.
1: Sinong gusto mong pili ng ano, malunggay pandesal dito? Ay, may malunggay pandesal dito. Hindi, send, tingnan mo, Sen. Tingnan mo, Sen. Tingnan mo, Sen. Digit to Sen. Ayan, malunggay pandesal.
4: Uwi?
2: Hello! Uwi! Ano ako bibili?
4: Tito to nga! Oh my god!
1: Kung gusto mo bumili yung ano, yung naka-color green, buy one for 60 pesos.
4: Mahal naman?
2: Pinindot ko! Walang nangyari! Ayun pala.
1: Eh, Meraki to eh. Mahal talaga yung presyo. Tingnan mo nga, mag-millions na ngayon.
2: Ayun, okay na. Nakapili na ako. Yay!
1: O yan, kahit, kahit. Ayan, tingnan mo, send yung screen. O yan, o. Kinakain niyo yung mga lunggay pandesal.
4: Baka may halong chemical yan, ha?
1: Malunggay nga ni, natural na! Natural yan.
4: Lang, masasabi ko lang, Terebi, ba't mo hindi naayos yung kubeta dyan?
1: Ba't ganina ka pa nagsisiyo ka, Terebi?
2: Depre!
4: Ano yan? Talito!
2: Alam mo bakit? Naipit yung ugat niya, kakaupo!
4: Mali! Mali! Ang tawag dyan, explosive diarrhea! Kaya abangan nyo guys, UCFC pala galing kay Terebi!
2: Pera!
4: Imbes na buhay kong telepon!
2: Uy! May bisita tayo! May bisita tayo! Uy!
1: Bossing, welcome sa PFC! Wala po itong laman!
4: Wala pang niluluto, Brad. Wala pang niluluto. Kasi yung isa dyan sa CR nagluluto.
1: Bumili nga, bumili nga, may bumili nga. May bumili nga, let's go!
2: May bumili nga! Unang customer!
1: Salamat, Bossing!
4: Milyonaryo na kayo!
2: Yeah!
1: Get me!
2: Kain nga, Diyos ko, Lord!
4: Paldo
2: nga eh, Paldo.
1: Paldo!
3: Oh, let's go!
4: Paano yan? May pera na kayo. Expand nyo!
1: Franchising.
4: Tapos ganun naman din yung klase ng kubeta dyan, leche. Dudumihan lang ng isa dyan.
1: Sen, kaya pa ba ng PC mo na yun mag-Minecraft?
4: Hindi eh.
1: Hindi pa rin?
4: Re-return ko bukas. Try ko.
1: Sige, join kami Rocky. Join lang kita ng team.
4: Para lang bumili eh, no?
1: Pumunta ka ng PFC, may isa namang bisita. Wala pa ka kami tapos dito. Hindi pa ka kami tapos dito. Ano ba yan? Hindi pa kami tapos dito. Ano ba yan? Wait lang, tapusin pa natin ito. Ano ba yan? We're not done.
4: Leche? Wala pa nga.
1: Wala pa din na benta namin. Ano ba yan? Hindi pa kami tapos dito.
2: Bibili
1: na malunggay pandesal. De. Kulang nga tayo ng supply ng malunggay pandesal eh, no? Gab, bilisan na natin to, Gab. Kailangan din ng crafting table. Ito na, yung kitchen to kitchen.
2: Ito, kunin mo.
4: Musta na kaya si Terebi, no?
2: Kunin mo to.
1: Tatapusin pa natin to. Ano ba yan? We're not done, bro.
4: Never grow old.
2: I'm never grow old.
4: Oy, good luck.
1: Ayan, naubusan tayo ng malunggay pandesal. Sayang. Sige, tapusin na natin to.
4: Ano na lang?
1: Makasettle tayo sa breakfast.
4: Sabi ni J4, magtanim daw kayo.
3: No.
1: Boss, economy lang to, boss. Mahal talaga yung ganitong presyo na yun. Ganito talaga sa Meraki. Chinek ko yung competitor namin. Medyo mahal din
4: tapos
1: sa
4: yung, ito. Tapos yung tinanim pala, marijuana.
1: Ha? Uy, anong marijuana?
3: Bawal yan.
4: biglang ano yan eh, biglang sa biglang imbes na malunggay pandesal,
1: wala na pandesal eh. Ayusin pa namin yung shot. Baka hindi pa nga kami tapos dito, boss.
4: Tapos sasabihin nyo, with herbs and spices.
2: Lala! Lala!
1: Okay, nasold out tayo ng malunggay pandesal, boss.
4: O, di ba? Magtanim kasi kayo!
1: Hindi, hindi pa nga kami tapos sa shop. Ano ka dyan? Wala pa nga tayo. Di pa nga tayo. Wala pa nga tayo. Dito eh.
3: Bagong poster! Bagong poster! Wait lang. Bagong poster incoming. Gusto na ba kantahin ko?
1: Ito, meron pa isa pang itong ginawa si J4.
4: Oh my God! Iniisa-isa na yung karib niya.
3: Looks like chicken, man of patron. Kapang
1: kumpirmatong sigurado.
3: Magkakaingat, mag-iingat.
4: Iniisa-isa na yung karib ni Chairman.
1: Kasi sino ang bilyonaryo?
3: Una sa chicken, as a public service. Masarap ang kumpirmado, sigurado.
2: Anong klaseng inidoro to? Ba't may lava?
4: Ano na yata yan, Brad? Oven na yata yan. Para ano yan? Water heater, water heater.
2: Water heater nga. Galing, galing, galing, galing.
4: Napaso, napaso.
2: Wait, shit.
4: Mapapaso ka sa comfort of.
1: Ito yung inidoro ng PFC. Instant sunog.
3: No.
4: Hindi, ano na lang. Mapapaluto ka sa sarap.
2: Hindi. Alam mo maganda.
1: Ano yan? May nagsabi. Tingnan nyo si Ned.
4: Ano?
1: Basahin mo, Sen. Dun sa...
4: Ano yan? Almoranas, huling gumamit? Almoranas! Almoranas kasi may ano na naranasan na naranasan.
1: May nagtakubel kasi mo.
4: No! Oh my God!
1: Di ba nga tayo tapos ang store, may mga nagumagamit na. Okay na, boss? Okay ka na, boss?
4: Boss! Boss! Nagsusona ka, boss? Boss! Nagsusona ka sa loob, boss? Nagsusona ka sa loob?
1: Gatapusin na natin yung restaurant!
3: Hindi! Boss! Ay, Gio! I have an idea for the radio.
4: Boss!
3: I have an idea for the radio.
1: Bullshit! Takit ng tayahan!
4: Kasi mag-diaper kasi kayo, ayan! Ay, Diyos ko!
1: Natatawa ko, ba't kasi yung tao? Netherite! Wait lang sa dalinga, netherite! May gumamit! May gumamit!
4: Dito ang Fudgy Bar!
2: Hey! Ba't ka sa
3: siya, akin na lang yung netherite.
0: Aray ko!
2: Hindi yung netherite! Tae yan!
4: Ay, gumamit!
3: Tae, siya, yun na lang, yun na lang, yun na lang kayo.
2: Ay, gumamit!
3: Takay gaboy tayo.
5: Kadiri!
0: Hindi ako makain nga.
1: Lord! Marami ako nakikita sa mundo!
2: Hindi na makayan!
1: Ayan! Clip niya nga ayan!
2: Ba't yung inidoro may netherite?
3: Putang ina! Kago! Gago tantad!
2: Kaka-establish para ng restaurant, damak na kayang siya!
1: Hindi ba? Malakas kasi kayong ano niya, boss! Boss, meron ba
2: niya? Ah! Ano na naman yan?
3: Putang ina! Gabriel Ansaldo, my ball sa Zenless Zone Zero!
2: Shut up! Nawala
1: si Jeto. Okay, tapusin na natin to.
2: Oh, lala, no.
1: Oh. Mga kaibigan, magbabalik po maitulugan.
3: Sino naglagay ng netherite niyan, tangina?
4: Di na kinaya.
1: Hindi ko na kinaya, boss. Maitulugan na, magbabalik po maitulugan.
4: Hoy, Jay, ano? Ano sa inyo? Fudgy bar.

0: tayo nagbabalik po sa May Iniduro kasama si Master Gio. DJ Sen, kamusta ka naman po DJ Sen? Actually, kamustahin ka na namin kasi alam mo may mga...
1: Actually, Gio, actually, nakita mo ba yung ano, bagong studio ng ano, Gandang Gabi Vice?
0: Mukhang morning show eh.
1: Kaya nga, yung orange mukhang Shopee.
0: At bakit may Netride pa rin sa Iniduro?
2: Oh my god.
3: Hindi pa rin pina-flash.
0: Ako na lang mag-flash, ayan. Oh, kinuha ko na, ayan.
1: Oh my sayang.
3: Ginawang janitor.
0: Sino kasi may decision? Sino na kasi nag-decision na lava yung ating Iniduro?
1: Ikaw na lang yung tutulak
3: ko. Malay ko sa inyo.
1: Matulak. Hindi ko matulak si Tere B.
0: So si Tess at si Gab. Gab, nandito ka ba, Gab? Nawala si Gab.
3: Baka na ano, na LOS yata yan.
0: Sira ang ulo talaga.
1: Hindi tayo magkakaroon ng advertisers dahil sa palamuraho kami.
0: Hindi ko na kinaya guys, ayoko na talaga sa totoo lang.
3: So, ayun na nga, na-LOS na yun. Na-LOS nga si Gab.
0: Na-LOS si Gab? Oh, sino tumawag?
3: Nag-leave. Ayan o, nag-leave. Ayan!
1: Oy!
3: Bumalik! Nabuhay!
1: No ba yan? Na-LOS ako!
3: O, diba?
0: Natatawa ako kaya gini. Natatawa ako kasi may... Kanina merong inipiro kasi kinipiro kasi tatay. Yung kanina. Bakit netherite yung... Bakit netherite yung ano? Netherite yung lumabas. High-tech. Kano yan? Metallic yung puwet?
3: Hindi. Ano yan? May abilidad yan. May abilidad.
0: Ano yan? Merong gold at saka netherite scrap yung puwet?
1: Pre, alam mo, kung may balls of steel, may sheet of steel.
3: May sheet of steel? Nilagyan lang yan ng yellow eh.
1: Ay, inupo na si Gio. Lala.
3: Anong klase yung mga tayo pinagsasabi nyo? Eh, meron namang detalye na merong ano. parang sinabi nyo sa amin na ano eh. Utot na pinasok sa ref, tumigas.
1: Lala.
3: Yun na sabihin nyo, men.
0: Sen, Gab, maraming salamat sa maraming taon na ating samahan.
3: Diyos ko!
1: Uy, sino namatay? Ay, akala ko pa namatay. Bumalik si Jacob!
3: Awa na lang, men! Awa na lang!
0: Boss! Alam mo ba, boss? Hindi ko na kaya to. Maraming salamat po sa pagtutok ng ibang sa may tulungan.
3: Oh my god.
0: DJ Sen, thank you DJ Sen.
3: You're welcome.
1: Maraming salamat po sa
3: at salamat din
0: sa wait, may tumatay na naman din.
1: Oh my god.
3: Okay. Wait lang. May proposal din guys. Okay guys,
1: may
3: bagong business idea na tayo. J4, listen to me. May bagong business idea na tayo. Ang bagong business idea ni na J at ni Gab, portable toilets.
1: Oh my.
0: Sinong gusto niya? Netherite. Sinong gusto ng netherite? Oh my god.
1: Bahala kayo dyan.
3: Kaya abangan nyo guys, pagpasok ko dyan sa Meraki, tataya ko na tataya. Joke. Wala akong pulubi pa ako niyan.
1: Wala mo pre, kung magsi-CR ka dapat matutulog ka diyan.
3: Hindi, gagawin kong sauna 'yan.
1: Galing no, so pirma.
3: Mayroon.
1: May
3: nangyari diyan.
1: Hoy, may po.
0: entrance! Tingnan yung entrance!
1: Oh my God!
0: The mock!
2: Maraming salamat po sa pagtutugin nyo sa pagtulugan. Lapit tayo lahat. Ito kayo, dito kayo.
1: Wait lang.
2: Diyos, si Blue Wave. Si Blue Wave na saan? Blue Wave, nandito ka. Saan ka?
1: Blue! Wala dyan si Mika. Uy, ang dami lang nakikita.
2: Blue Wave, dito ka.
3: Before we go, Domex, thank you very much sa sponsorship.
2: Salamat, Domex. Blue Wave, dito ka nga, Terry.
1: Blue Wave, wala dyan si Mika. Schizophrenia mo lang yan. Uy. Uy. Uy, gising.
2: Mikaela.
0: Blue! Azul!
1: Blue. Wala na, he's dead.
2: Tayo na lang adjust.
3: Yan ba ang tinatawag niyong golden treasure?
2: Sige, maraming salamat po sa pagtutog kita lang sa May Tulugan. Kita-kita po tayo sa susunod na Biyernes sa nag-iisang show na wala po sawa pong magpapatawa sa inyo. Oh my God. Ang sumali, ito po ang May Tulugan!
1: May Gisingan!

0: SC Johnson.
1: Family rubbing alcohol, thank you very much.
0: Wife ko, Edric.
2: Pagsabi na kasot-sot ang gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorita Gaming.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl!
1: Diesel pa yun! Yes! It's a dick!
3: Hello! Oh!
1: Oh my God! Papa, yun na ba?
4: But it's really scary to see something like that.
1: Pati niya sakit off, babe!
4: Pag ginagumo ko, gagawin niya. Mais ka, kung sa akin, mais!
5: Mary's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

0: Kasi na aong ano hindi baka magiging few changes na naman po tama isasabihin ako okay, for the brief announcements lang sabi daw dito eh ni Sign Washer 11:30 na ba eh ay hindi nag-iba ko eh nag-iba ko yung schedule eh ay hindi ko giniba. Dinelay ko.
1: Inaayos namin well, yung server na yun, boss. Live from Paolo's Fried Chicken Restaurant at MirakiMC.fun.
0: Aray ko.
1: May fried chicken na si Kuya Pao eh. Solid eh.
0: May fried chicken pa talaga. Eto na.
1: Ngayon, abangan mo MSA. MSA's, MSA Bar. Ay, hindi. MSA Bar. Oh my God! MSA Spa!
0: Oh my God, babalik kayo yung MSA Spa? Bata naalala ko yun eh.
1: Ibalik na natin yung MSA Spa. Let's go!
0: Doon sa Labaw SMP, oo.
1: May mga business na tayo sa Meraki.
0: Oo. Ayos sige na, lang. Yun.
1: Alam ko naman magre-reset yung ano world yung, sometime ano soon.
2: Ano yung slash PW natin?
1: Slash PW PFC.
0: Ayo.
1: Slash PWPFC ako.
0: Ngayon na.
2: Ito, gagawa na akong ng ad sa media. Oh.
1: No way! Gagawa nga ng ad!
2: Oh, okay na.
1: I-send mo din sa Meraki. Di, big letter PFC.
0: I-send nga agad sa Meraki.
2: Una.
1: Okay, dagdag lang din po siguro MSA announcement lang po. Parang dalawang fan
0: sige, meters sige.
1: Yung dalawang fan meters yung pedophiles.
0: Oh no! We got pedophiles in our freaking fan. Oh no! Oh hell
1: yep,
0: no.
1: Sis.
2: Mga Diding, mga Epstein, mga ano, mga Giboloy.
0: Mga Epstein talaga? Parang mala Epstein talaga to.
2: Ng mga
0: narantado.
2: Mga eat that Pepe 445.
0: Mhm.
2: Eat Bulaga 445.
0: Eat Bulaga 445. I should talk about this wait lang before time mag-start. Napapanood po tayo at napapakinggan tayo dito ngayon sa MSA's YouTube channel, MSA TV, MSA Radio, simulcast sa iba pang hindi ko ako nasa sa e-screen pa. Hindi ko na maalala uli na naman.
2: Send.
0: Siyempre sa Smile MSA. Network.
2: Mm-hmm. Listen, MSA pala.
0: Smile Network, Smile Radio at sa iba pang social media platforms na Smile Network PH kundi sa Twitch at saka sa YouTube at iba pa. Hey,
2: fake news yan. Mapapanood yung may sasabihin ako sa...
0: Pero pati na rin sa J... alam ko, hindi ko alam sure kasi wala akong magagawa dito. In all seriousness, we just trying to work in progress. I'm not lying though. Please no. Ayun lang. Okay.
2: MSA, hindi. MSA, fake news niya.
0: Oh,
2: fake news yan.
0: Let's get this ask. Started. Huwag muna. Let's get this started muna. Okay. Gusto kong pag-usapan ko tong paborito kong Steam.
1: Nanon mo din sa Meraki, ano, dun sa media chat ng Meraki. Ay, hindi. Hindi pala, sorry. Hindi pala pwede dun. Dapat sa ano ka.
0: So, Valve releases a Steam VR 2.70. Previous version kasi is 2.60, no? Ahead of the Steam Frame launch, of course, Steam Frame, no? May naninibago si Steam Frame. With a long list of quality of life improvements.
1: Isa kami, ha? Job, everyone else.
0: Oh, sige.
1: Salamat. Small gaming tayo, guys. Sige, MSA. Salamat, MSA. God bless you.
0: Yeah, kayo din. Ayan. Wow, eto na. Salamat din. Makakapagano na ako in peace. Ako lang mag-isa. Don't worry. Eto lang. Para masasabi ko. Eto ha. Mukhang magbabago na ang Steam VR. Kasi last month, eto, parang ano lang to, 2 months ako pa lang to, or 3 months na. Na hindi pa na-update. Ngayon, na-update na nila. Ito yung stable version of Steam VR. May naninibago dito kasi malapit na mag ano eh I don't know. It's gonna be ahead of